0: working capital zisindi zitumala ugenda mkatale kusubula kukika
1: ebali ya esente zona wali na mitwalo kumi zogendo kwe zogenda mkatale okugula business owner okugula chibaita working capital yes sir
0: tineze nsugu dengege nizi take out
1: sente zine yambi so kugendo kusubula vina tunda chibaita working capital na
0: kukena kwa sema operation capital nga uja kwe taga okubani sente eso bolo kugulira njoke kanyine kuwengeke kubanga zononeka nga uja kwe taga akasente buba totunze
1: akayinza kubirira
0: just buba totunze mu operation capital oyina okubani sente eso bolo kubeza ole business nebirawo
1: ebya business nga birala nnyo nebibyo bilana nyo naam
0: uja kwa ita da sende za fridge but kwa business bili ngeke nyama fruits ezo business zifana gana kwa wezitu hili ntu kutufu unako usitaru usibane rucha nga tibi tuwa njidua ukiinda kora chili kwa kati mkumutuwa tunde ngeke
1: ice
0: ino kubana hili
1: fridge storage
0: wango sikolo uji smokinga popular smoking ukujika hili nunga kati insasa mwyo fresh
1: kanji keke wali
0: mshikavu mshikavu chono kubani mekanizimu yeo ati nawe nguo mtu
1: wajono kubani mekanizimu either kanji teke mu ice uwa kabaji kalirire
0: wadu wa jenso genkulu doktor
1: naam
0: abantu baji business is a fake zita mbulira mbute yongira kono kubira anga zisulirira kufa wakugwa tetu ina chibaito operation capital doctor nienda kumulimu nga wimba situ unze
1: mpedenze
0: sisobola kusurviving
1: nguru nakuru nino kakasa nino kakasa
0: nda wakili netu nda
1: kubitonde ibimu wagenda wawo
0: wakili uli yetu nda
1: agenda okutunda nga urubi agenda okutunda ngebimu ya yeke nyini ebirala byebiri
0: taina tofala ngoso mnaga mpa transparency zaiwaka
1: baji ezo nyingi tune njak tune iya
0: hakati tuino kuruana masajja
1: bukubiri
0: okufuba okulaba anti tutonda okitwita operation capital operation capital ngo tokera ko ke kasinda kasobola okutambuza nga nuba tutunze ku lunaku olwo enkyosobola okudda
1: ogumiikiriza
0: yeah.
1: Osoro kuba munaka kutambuze wiki.
0: Yes.
1: Mwatu uche obonu naku.
0: Ngena ku chikwe ko. Aba mbe na batunda mataka batunde ebintu binene.
1: Mamotoka.
0: Bloka ba mataka.
1: Yogira wa makunsonga.
0: Batere kuba munaka center akabatambuza lwa kuba baina challenge baina ebizuga batu jokogera wangulia hizo kabuza ni hema na abami atuni chintu echo kukada atano
1: nga tichigulua wali kanapu
0: basi
1: naam
0: there is a way
1: abama taka abama motoka
0: basu ni kutubi ebi nga kutubi ita kama mtu nga ahimi lidea wapi ita kama mtu nga yete kiso chigula
1: hiti
0: atu kila kumacha ngofunda taka nunga ama nginderongi na tunda
1: chizo
0: bechizo
1: otuwa liba abatunda furniture
0: tuja mwe gani kama wale wenzo baba kule nyi munga kusasi ni kubato tunetoza kutoza jo kuba meza kwa chimu mani ya tunde chimu echi suko buka datano nga item mwe munga gula buka datano oso wale uzibwe na kato tunze
1: umzi anjofu ni uzibwe milioni kumi ni uzibwe milioni kumi ya tano genzi wala nyi
0: necho gambo yu asomro kuwata kumutwe
1: aha ee hati matu basanga baku biebikaru
0: ne
1: operational capital bintu bibiri vya ukanira ddala abasinga obungi omuzyanjo vona tusonyiwa fetu tukerera mu nga we tukoze betulia omanyi tulia business kati kyenda ba
0: baba ni ba broker
1: uzawacho
0: basibanyo ba broker
1: naam
0: osinga no mugaga yasobola

0: sanyusa famire yo ngokosesa Kyogero Herbal Products omuli Kyogero Herbal Soap ne Kyogero Herbal Jelly birongosa olususu atenga tabire bakumbalabe obwere ebiguna n'endwadde z'ensusu zonna abaami n'abakyala baagala okulabika obulungi waliwo Kyogero Body Lotion omuli Strawberry Carrot Aloe Vera Kwasa Beta Body Oil Beta Body Milk Cream Beta Glycerin n'ebirala bingi.
1: Boom Chakala Season 3 Double Energy Mawinzi obadde okimanyi nti kati osobola okwewangulira emmotoka ku 12 zokka wizzeemu amaanyi ng'onywa ekyokunywa kya Rock Boom oba Silverback owangula ebirabo ebinene ne Boom Chakala Season 3 wangula ebirabo ebisanyusa ebiweza ddala obuwumbi 5 mu cash flat screen TVs emmotoka pikipiki smartphone kwosa ne free complimentary okuva mu Rock Boom ne Silverback tulina okukola kyangu nnyo gula buguza eccupa eya Rock Boom oba Silverback Energy Drink kibira wansi wakasanikira kyolabayo kyowangula abawanguzi abanaawangula eccupa za Rock Boom ekyokunywa kyo kyowangudde osobola okukijja ku dduuka lyonna erikuli okumpi oba okube ku 0800-299-008 Rock Boom tanywebwa baana bato abakyala ab'embuto abayonsa kwosa n'ab'emibiri egitakolagana na caffeine.
2: Buli lunaku olukya luba n'ebyalwo. Wiki esobola okutambuza kanagi na gye wakati mu bibobe. Okukungubaga. Amasanyu ebikujjuko.
3: Twebaza President Museveni ne government ye.
2: Bingi ebituuka mu wiki.
4: Was not dying to be president. My desire is to have a free country.
5: Sewa president, these are your people, what do you want to
6: know?
2: Tuvyekenneenya, tubikuba mu ttooki, tubisunsula, ne tubyogerako, ate era ne tubikutuusaako, nga we bitambudde mu wiiki, mawulire ki agasinze okukwata mu babiro, byabadde bitya, biriba bitya, eno ye program, The Weekly News Roundup, aga wiiki, wano ku Pala FM. Buli lwa Sunday, saa 3 paka saa 4 ez'okumakya.
7: Uwasi zote mkono kwa ngati ulidiza wewele nyo wewele didera kubango chatu ni uzo mkono kwa nsonga Pala FM kura ili umutu wabili cho machama runche uwasi zote nyo kwa kubuza kumutunda binja ula mwemusi zote kubango mwana imutu ulidiza na ganti muna ngefetwe ya ma kubango tukuweleza mumpiri za singira do kubango ya mugunto mwacho mkukulisa yugwe nabade ni jona sana atu singwize jomu batiringa mkulu kutokuwa kusa kumina imu wakutakane sawa zino ezo kumacha mbuza kwa mbunanga basu zenga mwana imu karubidi zibu bura drogo incha ulo ubasumbua sumbua na kanti mbunanga Pal of Africa Radio to file na we tukisa hako nyo kulaba ntuno nyele zana fe butapo tu nzo kuteke tafari kubura mbubo gwati mbunanga gwatu uliriza mbuna kuruke de no uliriza ukufu kumacha ukutukane sawa meke mtu uliriza wanda tuliba wachi insongurachi mbunanga tukora research zinja ulo nitukisa hako kulaba butia butu nza mbunanga wakutasa tukwira kubanda faba kugu tukante Dr. Mwagaranyo liruta wa musawu ya kuguka mkujanja wibrede kusumbwa sumbwa wibrede gama nga pressure sukari ulcers prostate tawanzibwa abami abachaja batisobola abachala ne mbrede dala nyinji Dr. Anagante ake Pal of Africa Radio mwamu kambi ndi checho atengwa mwubwe ya mu I mean nubuturisi mwubufuna nja kuyitanga iyo ngeze kukula wote wote nzo kuteke tafari elio ura mwabantu ibe bisumbwa sumbwa bisobolo kumanga bigwawo na kugandi program bajita kiriza one twalo okukiriza kakasa teka mu amanya gago gamen olwaliro kigendo okubanga chikola chi nga chigwa Dr. Mwagaranyi yamaze do kubanga atirira mu studio za Pal of Africa Radio katubuze ko ate atubulide etuli yakutete do nako rwalero nsinzo kuba Dr. Assalamu alaykum wa rahmatullah.
8: Alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Taso kenjo kwa uliza assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mbala msiza kwenye mwena abawuliza Pala FM chukui msamba katonyeze mwenda elinya senior habo consultant Mwagaranyi Ismail Chiberu okuva kwa Mwagaranyi Habo Group. Mwagaranyi Habo Group tusangibwa Nyanama eranga omulamu agwa fomukuru gwa kujjanjaba bantu nga tubajjanjaba munkola esinga okuba ennunga mu atere nnungi nnyo ndiye kisoka fe kumwagaranyi Habo Group twagala nyo challenge aba bagamba nti tutambuddeko wano na wali era tukozeseza kino na kiri ne tukyaganya okubeera nga tutereera
7: Ngezisa kune bigana.
8: Ngezi manyo mganda agamanti ya siko ula mumukono tasa.
7: Chitufa siko mkono mkono
8: tasa. Wawuri dekari nogenda. Wawuri dekari nogenda. Bakula gira kari nogeza ako. Katifetu kugamanti ya a. Muna ito guamu sobi. Solution yobu radebo novu kuruma. Kumuagala njihabo grupu weli. Kastompu liranga njiko nyeko wano. Duka kunambilo. Ate chirunje chiri wange nti. Sifula muntu kubera addict wa dagala chichengeza ko kutegeza nti siwagira nyo muntu abira ku dagala lya lubeerira banga na banga ngoli ku dagala endwadde zisinga zijjanja bibwa ne ziwona nejo ko mokuangalira ku dagala banga lyonna system obo jono na eyo mobiri ntera nyo kubaka ebibuzo byemba buuza wano nti dala kitufu banga ekyokula bira ko ngo janja ba pressure ngebanga lino bade ku pressure rachi bwala omuntu watuko okufera bagamba nti yafudde ki nti abadde ne pressure yali nnyo mulundi gumu oba yaso mulundi gumu nafa kitegezo rubyo bujjanja bamunnayo waliwo akabuzo kubyo then ekyo kubiri era ntera nnyo okubagamba bannaye ensonga y'okubeera nga tugula obulamu si ensonga nyangu kye tuyita okugula obulamu obanze kyempita okugula obulamu kwe kubeera nga oluwangaliya ku ddagala iliyo abuli lunaku buli kaseera kuweddagala liteeka mu ssente kintegeeza okugula obulamu feno mwagala nyihabo group tresola ne tubagamba nti tujja kubeera nga tubajjanjaba mu mbeera egamba nti wejjanjaba eddagala okumala ekiseera ekigere osobole okubeera ng'otereera then ekisembayo nga sinabakusoosootola byendeese olunaku olwaleero kye kino nti ku mwagala nyihabo group we tuba tunaakujjanjaba tusoka kugulawo nkolagana wakati wona na musawo agenda okukujjanja banze kinyini kama kwogera ne tuyuka tutandika obujjanjabi fe ewaffe tuli friendly nnyo eri ba clients baffe ate era ogenda okujja ewaffe ojja oli conctua nti ngenze kuwona olwaki obujulizi bubeerawo ku ndwadde ez'enjawulo twogera ku ndwadde nga sukaali twogera ku ndwadde nga pressure ne twogera ku ndwadde nga ulcers, endwadde nga ania, endwadde nga prostate, endwadde z'abakyala zonna ezize zibasumbuwa, byonna twala tugende. Westroje ku mwagala nyabo group osobola okubeera ng'ojjanjabwa. Nga bwe ntere nnyo okubagamba nti nze simala gasituka kujja kumpulira ku mpewo naye lw'oba ompulidde manya ze na nsonga era lw'oba ompulidde fuba okulanga okozesa omukisa ogwo nti aa lero msao tumuulidde ate kukuba waali mu ggwanga katugenda akole ki atujjanjabe simala gasituka nsitukira nsonga era lw'oba ompulidde odduka nga bunnambiro n'osobola okubeera ng'ofuna ku bujjanjabi bwange bangi muzenga mwebuuze musawo ng'obuzi mbeerayo nga nteekateeka tambula eno n'eridde eno n'eri nsobola okukuteekateekera ekirungi osobola okubeera nga wejjanjabisa otereere obulamu buleme okubeera nga bukusumbuwa olamu bubeere okubeera nga bukutataaganya otambule ng'abalala naye weeyagale kuleme kutuuka kwegomba mulalu gw'olabye ku kkubo gamba eikaliye bambi mulalu naye ate talina bimuluma gwe ng'omulamu ategeera ate ng'olina ebikuluma so embeera eyo yonna buli lw'ebeerawo mu bulamu obwo obulamu bwa tebweyagaza na bwekityo onaakolayo tugenda kubeera nga tusosootola endwadde ez'enjawulo wabula bw'oba ng'olina ebimu ku bikanga bino bingenda okukoonako olunaku olwaleero nsaba otule ompa amatuugu we tunaaviira ku mpewo ku ssaawa emu nkakasanga w'oli ojja kuba mu mativu nti ngenda kuwona ng'osigadde kwesitula bwesituzo gye ennyanama obeere ng'ofuna obujjanjabi bwotereere gwali yasumbibwa obulwadde bwa sukaali tuulokkalire ne bw'oba omaze nabo bbanga ki asumbuye obulwadde bwa pressure tuulokkalire ayina ekizibu ky'obulwadde bwa ania naawe tuula alina obulwadde obwa ulcers oba obulwadde obukusumbuwa mu lubuto omwo tuula ntende omukyala ayina ebizibu ebigenderako bina akina bizimba akina infections akina nkola za kizala gumba za nsumbuwa tuulokkalire then finally gw'omwami wagala amatu kyendeese kipya nnyo gwa uyanti okoyo okuoza erango uulira oyagala okutikkirwa kungule omwami ngumikiriza ntuke ku nsonga ya abami ogenda kuberanga ofuna solution iyo kali kantandika okusosotwa ngenda kutandika na bulwadde bwa sukali. Obulwadde bwa sukali buno wabuyite diabetes bulwadde tubifuna tubuyita endocrine disease olw'ensonga nti endwadde ekuluma netatta na system y'omubiri munda n'egyonoona kyetuyita obulwadde okubeera nti buli endocrine. Kati obulwadde bwa sukali, obulwadde bwa sukali busobola okwonoona ekibumba, obulwadde bwa sukali busobola okwonoona ensigo, obulwadde bwa sukali bwonoona akataago oba pancreas, obulwadde bwa sukali bwonoona akawago akateri k'omusulo n'ebirala byonna. Sukali yona alina ebika bya mirundi esatu. Ekika ekisooka kye tugamba nti oli pre-diabetic, ye gwe gwe bagamba nti tebannakulangirira mu balwadde ba sukaali, naye obubonero bw'olina bwa mulwadde wa sukaali. Ekika ekyokubiri eky'obulwadde bwa sukaali ye muntu ali type 1 diabetic. Omuntu ali type 1 diabetic ye gwe yeekuba empiso ya insulini buli lunaku ng'oteekeddwa okwefumita akayisa ako buli lunaku buli lunaku. Kubanga ekyo tuyita okweteekamu ekintu ekiri artificial ekikolerere, weteekamu insulini eyo mukolerere nga gwe omubiri ogwo tegulimu insulini. Then ekika ekyokusatu yali type 2 diabetic, ye gwe nga insulini oyina mutono ddala, akataaguko oba pancreas yo ekuwa insulini mu bipimo ebitali bituufu nga bitono ddala. Kino no kitegeeza ki nti buliro weekuba empisa eyo, sorry, buliro mire empekeezi ez'enjawulo ze baakussaako ze ziyambako omubiri okubeera nga gurespondinga eri ekirungo ekyo ekitono ky'olina ekya insulini. Kati wano we wali logiki mu kujjanjaba sukaali, nsaba mumpulirize bulungi. Ekisooka, akataago oba pancreas kateekeddwa okujjanjabibwa oba ne kaweebwa ebirungo ebigendo kayamba kadde ku origino yako, kadde ku nnomo. Bwe kanadda ku nnomo, twogera ku kataago oba pancreas, bwe kanaba kakomyewo ku nnomo yako nga bwe kateekeddwa okubeera, kitegeeza tekigenda kwetaagisa kwekuba mpiso ya insulin eyo gy'obadde weekuba buli lunaku. Kubanga obadde ogyekuba kubanga insulini taliiwo. Kati akataago bwe kaweebwa ebirungo ne kaba nga kasobola okuwa ekipimo kya insulini mu bipimo ebituufu, kitegeeza ekyo oba okitadde emabbali eky'empiso. Ekyokubiri, n'ezo empeke z'obadde omira okuyambako omubiri gukozese insulini omutono gw'olina ziba tezikyetaagisa, lwaki? Akataago kazzeewo ku origino yako nga bwe kateegeddwa okubeera, insulini kamukuwa mu bipimo ebituufu. Ekyo kimu. Ekyokubiri, ne tulyoka tukwata ku symptoms oba obubonero obwaleetebwa obulwadde bwa sukaali. Okugeza, gwagamba nti nnina omuliro mu bigere, gwagamba nti nfukaafuka nnyo siriiko obudde bwa misano oba bwa kiro, gwagamba nti ntuuyanirira buli kaseera, gwagamba nti omugongo gunnuma, ennyonta ennumira kumu kumu, nnina ekifu ky'oku maaso, gwagamba nti olususu lwange lubeera lukalu, gwagamba nti musawo nze nno nali munene naye olw'obulwadde buno bwa sukaali laba nzenna bwe nkoze nzigwawo. Gwali eyagamba nti ha, sukaali kyatankole ate sikyasobola kulya ku kino, sikyasobola kulya ku kiri. Gwagamba nti nnyina amabwa ku mubiri naye tegawona. Ebyo byonna nga bireetebwa obulwadde bwa sukaali, byonna bikwatibwako, bye njogedde ne byesoogedde bikwatibwako ne bijjanjabibwa ate era ne bibona. Then stage esembayo mu kujjanjaba obulwadde bwa sukaali kwe ku making sure nti ebitundu by'omubiri eby'omunda ebyayonoonebwa obulwadde bwa sukaali bikwatibwako ne bijjanjabibwa ne bitereera bulungi nnyo nnyini ddala. Ekyo kye tuyita okujjanjaba sukaali. Mu byonna nga bwe mbyogedde tewali kitakolebwa bw'obanga okozeseza treatment ejjanjaba sukaali eyitibwa diabetic level. Diabetic level eyo ku mwagalanyi habo group weeri, era gwe munnanga ali eyampuliriza gwe simanyi ekifu kinsumbuwa ku maaso siraba bulungi lwa bulwadde bwa sukaali, amagulu gannuma, magulu galimu omuli, byonna nga bwe mbyogedde. Ekikakatako kiri kimu, weesitulo gy'ennyanama. westule oje nyanama ojanjabe sukari eddagala eryange sinyumira nnyo kulyogerera lyeyogerera kuba kyerikola kyekyo kinyini kyebaitekeddwa okukola. So gwe munanga ali yampulizanga olina ekizibu kya sukaali teweetulako westule oje nyanama osobola okubeera nga ofuna ku bujjanjabi buno bwa diabetic level, oluusi ayinza okuba nga si ggwe nga mukadde wo, mukwano gwo, jajjaawo, sengaawo, taatawo yenna gw'omanyi nga alina obulwadde bwa sukaali, mugambe yeesitule ajje ennyanama asobole okubeera ng'afuna ku bujjanjabi bwa sukaali, ajjanjabi bwatereere, addewo obulamu buddewo ku original nga buteekeddwa okubeera. So gwe ali yampuliriza, ky'ogenda okukola ogenda kuba ku namba z'essimu zino nga bwe ŋŋenda zikusomera, osobole okwesitula ojje ennyanama ofune ku bujjanjabi. Nga bwe ntera okubeera ku mpewo lwe mbagamba nti lw'ompulidde omukisa gw'owulidde gwe mba nkuwadde gukozese bunnambiro. Nze ebbanga lye mumaze nga mukozesa eddagala lye mmanyi ne lye simanyi nkukakasa nti lw'ozze ku mwagalanyi habo gurupu oba ozze shuwa ddiiru nti ŋŋenda kuwona. Allah nga ye mubeezi. Ennamba z'essimu Airtel ojja kuwandiika 0703. Erodemo wandike 0395 44. Nja kujiddamu 0703. Erodemo wandike 0395 osembyeyo 44. Then esimu ya Airtel ya MTN ojja kuwandiika 0780 335 osembyeyo 11. 0780 335 osembyeyo 11. Kati gomulwadde wa sukaali ngenda kuwaayo abantu nga bataano abalwadde ba sukaali omukisa guno. Eddagala erijjanjaba sukaali diabetic level dose etambulira 46. Naye olunaku olwaleero ngenda kuwaayo abantu bataano bannamukisa olwaleero. Abantu abataano bano ogenda kukwata 15 kubanga sukaali lyakulumidde. Njagala oddeyo owe obujulizi nti omusajja yanzijjanjaba sukaali naawona ng'abalala bwe bazze bakola. Manyi kinyumira nnyo oli najje ewo okuddwaliro banakubira essimu nagamba musawo nzize nti omwami gundi ne gundi ye yampadde ennamba eno wamujjanjaba sukaali naawona nange kyekindeese wano. Kati mpadde bannamukisa 5 15 ngenda kubajjanjaba sukaali olwaleero. Mwesitule mujje ennyanama oba munkubire ku ssimu ezo nga bwe nzisomye musobole okujja mubeere nga mufuna obujjanjabi bwammwe. Kale katugende ku basumbi b'ekirwadde kya pressure. Pressure nayo endocrine disease naye eyonoona system y'omunda. Twogera ku ggwe agamba nti nze okusanyalala okwange kuba kwa buli kaseera, nina obuntu obunfumita mu bigere, omutima guntyemuukirira buli kaseera. Bino tubyogera n'abadde ba pressure gye muli eyo mwemanyi n'ebizibu bye musanga. Amaaso tago tegakyalaba bulungi, bwe simala kusembeza bwe nti simusiraba, omutwe gunnumirira buli ddakiika, omugongo, omutima gubeera guntyemuka gummyansa buli ddakiika. Ekizibu ekiri ku mulwadde wa pressure kiri kimu: tayagala kintu kimunyiiza nnyo, tayagala kintu kimusanyusa nnyo, kuba byonna essaawa yonna biba bisobola okumutwala. Naye awe mbabuulize ekibuuzo nti bw'oba nga kituufu ddala oli ku ddagala lya pressure, lwaki otuuka ku mbeera eyo? Ekyo ekibuuzo nkibalekedde, musigale nga mukyeddamu mwekka. Ffenna ku mwagalanyi habo group tukozesa eddagala liyitibwa pressure drug. Pressure drug eno omugaso gwayo kuyamba ku balansinga pressure eno. Ekituufu buli omu ku nsi kuno buli muntu yenna omulamu alina pressure, naye ekyebuzibwa eri nnomo oba eri abunnomo, eringa bweteekeddwa okubeera oba si bweteekeddwa okubeera, erinnya nekka oba eri stable. Ffenna kye tukugamba nti ku mwagalanyi habo group package egy'ompulidde enkonako ya pressure drug ekuyambako okunomalizinga blood pressure yo nebeera ng'eri nnomo eyawagulu erina kubeera 12 etambulira awo bwetyo 10, 18, 12 awo Then ya wansi inakubera chinana na yonge itambulira wo mpola mpola 7.5 7.7 8 8 mobili au chibaita pressure kubera nomo. Nebulobera na yonge kusumbwa bwelinya bwekabwe kolachi ebizibu byobolekedde bibabinji. Oyinza nokufuna stroke oba okusanyalala. Banji tuwangalide kudagalia pressure. Ninga atela stilo ejira netu sumbuwa. Banae njia kuchidamu. Joko mokura kudagale nyo. Liyo nona system yomonda omobili. Ngabwe njoke dekwarade wa sukari. Pozi chesiba kone deko nti. Wa sukari tukuwa omwezi gumu. Banae binefisibi ya kuangala kudagala. Omwezi gumu. Obusolo kubera nga olambo obuzenga butekeddwa kubera na wa pressure tukuwa omwezi gumu ngoze uka tebule kalanda nga tocha indagale kudagale ya buli lunaku tocha asumbukana simanyi muliro mbigere simanyi buno bofumita simanyi mugongo simanyi mutwe kinachifu kumaso omwezi gumu gukumala nga nebo litambulo dawana wa okupima pressure bajja kuga pressure yo nunji. Nzeno ntila nyero bad advising ati wabwe mbalo kugama anti nkuja anja biyowonyi. Nkugamba tambula kombi basawa wabenja ulo bakupime pressure. Waba kibiri sukari wakubuli li. Kwa wunaji wangi nembi kibiri anji nkugama anti wawono hizo gamba habi ngamba ngambeda gara ilikola. Genda kone walofu no ujulizi. Uwanyumori yoko tambuze. Chigambo bagame ntia msaja yanzi janjaba nempona. Nawe genda jakuja anjaba. Uwe waita senior habo consultant mwagalanyi Ismail Chibiru. Mumwezi gumu. Katile na kuzo mwezi zili munana. Is it? Lelo zili munana. Chituwa lenti na kuzo mwezi munana. Umwezi ogo muenda. Gwabada ina sukari uja kuwato cha ina. Gwabada ina pressure. Ugina kuwato cha amulina. Buta andike didagaliri uruna kuruwa aliru. Na uwa pressure kuwata ya mituwa lukuminetano. Ina na muenja kuwa yoba tano voka. Kuwata ya mituwa lukuminetano jenja na ulewe siku janjabe pressure otiriri. Kumitualo joku kuminetane. Banga liyoma zengu kuzi sa senti ene senti. Nenga to inachoga nyudua mustiwe lose. Osigado chali adikiti wadagala. Te chintuwe chichamu enyo. Kuwa kunamba ze simu zino. Gukwate mituualo joku kuminetane. Banevi nombi ogira na emu wali tandikide uno kubukinga. Tandikida uo kubukinga. Aba mtuwa watano siba anji nyo. Oizo looza baitirivu na eba tono nyo. Ya tewe bagu wa hii wangi wengamba batano mbampa de batano sila nyoku ngate musawo munange yate ugo mkisagwa kuiseke nyonye nkeze ili ensiri nganyi techiri aksidento kubira nti mpuri yovude unu Allah ya saze uo uguru kuke otule kupale efe maulirize musawo mwagala nyakuja njabe namba ze simu wandike ya Airtel uja kuandika 0703 chera mutu sembi ayo anamunya nja kujidamu wandika 0703 era damo wandike 0395 sembi ayo anamunya eyo simu ya Airtel esimu ya MTN wandika 0 8 0 3 3 2 5 sembi ayo kuminemu nja kujidamu MTN wandika 0 7 8 0 3 3 2 5 sembi ayo kuminemu eze simu gwasaze okubera ngo tandika okubookinga zikuleetera erinnya Ismail Chibiru kitegeze sente yobo gitadde watufu mutandikire okubookinga tubajjanjabe busolo okubera nga muli mbulamu obweyagaza busolo okubera nga temuyina kibasumbuwa teri kinyuma kubera ngo obulambulamu nebirobera ngo obulambu bukuluma mbere eyo sinungi kale awunawo kanveewo abami kansubire mutele dentende kati duli tubadde nga tuyina ebyekwaso bye tusaawo choko ndeke kamale genda kulapa World Cup. World Cup yagwa kati mubera we mu kisenge ne mutula nono nya byoboza nono nya byokola kine bigwao. Eh ngabo entandise mbagament goe nali yongo buli okoye ensonga z'okuwoza yowakao mpa matugo nako ralero abami system ya Mungu ya jikola nga basically ensonga enkulu etekeddwa okubeera nga namo mu byonna okusobola okubeera nga bitambula bulungi e prostate gland. Prostate eyo omugaso gwayo kwe kubeera nti ekuyambako okuwa ekirungo ekiyitibwa testosterone. Testosterone eyo omugaso gwayo ekisooka yekuwa obwagazi gwe ng'omwami mu nsonga z'abafumbo. Ekyo kimu. Ekyokubiri yevunaanyizibwa okukola enkwaso ezikuyambako okuzaala. Then ekyokusatu gwe kyoyita amaanyi. Nze nno mbuyita busobozi kubanga amaanyi gaba gakulwana. Ne prostate eno bulebera nga sinnamu ebisigadde byonna oba otawaanira bwereere. Ojja kutambula eŋŋendo n'eŋŋendo onoonya ddagala ly'amaanyi ga kisajja naye ng'ojja kuba osaaga. Naye ng'ojja kuba osaaga. Ekisinga obukulu tereza prostate gland yo awonkwe solution. Gwali yagamba nti olina ebizibu bya prostate enlargement nga bwe ntera okubagamba nti banaine eddagala ly'ensomesaako erijjanja prostate ya prostate care buli musajja alina waali yali badde alyetaaga. Lwaki yagala gaana gy'okoma okkula prostate gland yeteekeddwa okugaziwa. Ekyo kyo kiri nnomo ku buli musajja yenna myaka 45 okudda waggulu newankubadde ensangi zino n'omuvubuka emyaka 35 ogenda omukebera nga prostate yagaziwa olw'ensonga bakozesa bingi omuli enkola ya masturbation omuli z'infection ezitatadde n'ebirala bingi ebibavirako prostate okugaziwa ku myaka emito. Ffenno tukugamba tulina enkola ziri bbiri. Enkola esooka gwagamba nti tonnafuna kizibu ekyo okwetangira kusinga okuwonya. Prevention is better than cure. Bw'okozesa eddagala lya prostate care ne bw'oliweza emyaka 10 prostate gland yo tesobola kugaziwa. Ekyo tebakulimba. Bw'obanga okozesa prostate care prostate gland yo tesobola kugaziwa. Then gwagamba nti musawo prostate yange yagaziwa dda era nga n'obubonero bw'okoonako mbulina twogera ku bubonero nga buno wammanga akabonero akasooka. Gwe kiro situka emirundi etaano mukaaga musanvu munaana kudda waggulu ogenda

0: tereka mu kisenge kitegeze kye kintu te kina mugaso
1: ate kiba no mugaso ngate
0: kwa kino kyidagwa ate bo kibideri munde kyali kutasiza kitegeza ku kutegeza gwaina mu busobozi mu nsawo yo nenga tosobola kwejjanja bisa kuterera sente zo teziba na mugaso bona maro okufalo jo kumanya nti abalala bibazina ko mugaso sizizo
1: atono manyo tse
0: zo gozesezo kwejjanja bisa obazo olidenga gweze zizo obazo wadde wa Allah zezizo
1: kitofu nyo
0: otherwise Kanga tozifunye
1: mungu. Sente tukula kutuyamba kumubizibu emi tusumbwa sumbwa beka kumubiza.
0: Kali, yensonga ya abami. Okay. Abachala.
1: Abachala.
0: Abachala. Mainje mwye mumpu iliza.
1: Bawu iliza.
0: Mwina chiziwe chichasi nzo kuwa sumbwa. Zetu chetu ita urinary tract infections. Nga mu infection mwazifula na burwa debwa mwye. Babala mchibuga butavako kanula. Mbara kuma kampa seti bava kokanula na uwa mbolo uza misuja. Si misuja infection iziva sumbu.
1: Mbara kwa nyo nendo uza misuja. Typhoid.
0: Na tambula kwa hati. Amamu na wabaka. Typhoid ya sumbu.
1: Uwa
0: infection iziva sumbu.
1: Infections.
0: Abasinga zamu muzita zili concurring.
1: Pati tawono.
0: Ozi janje wako katono.
1: Pati tawono zizita wono intakira.
0: Nujanje wako katono atira nezida. Katika nge mauri ya malonji genina infection zidja njabi wane ziwona bulonji nyo
1: zidja njabi wane ziwona
0: chisingo kuwa sumbuwa ntiwe muja njabi infection yezo muja njabi wane kwe kastora banga agamazi kwa dobu ndulaga umudemu tegacha jano kusiwa tekuchari wongo rozo wonyi buwa ito mwezi zidja nekanda ne chiswe chibi
1: tobe chibade chumusumba chibade chugende
0: norioko kawuliramu
1: mambi
0: kale omu kubonere wa infection izino ba UTI mwemuli okubera ngo siyiwa wanseyo
1: bambi
0: ovamu ekiswe kibi obundula amazo lusi gafanana amatamafu oba lusi tegaina kala okubera ngo olumizibwa mu ndira olumizibwa wansi wo mugongo menestro sako yo nga yachuka enkole yokuzala nayo ekalubiriza infection is no zichusa hormone za mwe ebili togera ku progesterone ne estrogen ne ziberanga zikalubiziwa zikalubiriza mu menstrual cycle yo echo chimu echo kuine musonga za bafumbo era no kalubizibwa no beranga tocha asobola kugenda mu bulungi feelings oluse zifa appetite yo mwami nga teriwo na tukokulozo boye ndo bachine yinga infections zezikuliko zezikusumbua jangu enyana ma ofune ku package ya bachala bajita female support formula female support formula ina twajikola nga elimu ebinonogo byamanyi nti system yone yo muchala ejize nguru twogera kugwa ganti nyine bizimba munabana twogera kugwe aliyeyo eyetuddeko nga niwe mbwela ni mwami wumbu msonga zaba fumba peta itite waba. Kwa gira kugwa ina infections ezaru nunaruli nga ankuru. Kwa gira kugwa bundula amazi. Kwa gira kugwa ino kusiwa wanseyo. Kwa gira kugwa gama antibwe ngeenda mshotiko.
1: Kwa kalubiziwa. Kalubiziwa.
0: Pulido ulumi. Omusulo kuja guina kalenfu. Omusulo kuja guunya. Omuchala aina ekiziwe cha UTI kuba ku namba zisimu zino gokwata emitwalo 10 oje nkujanja be sisimu ye dewu oleme kubera nga tochakalubizibwa nsonge ezo infection ezo enkole ntufu yokuzijanja bayeno janja bobonero buveu ekyokubiri akauka akakaleta infections akaitiwa E. coli ka bacteria ko tukoze mu mumubiri gwo
1: kosibwe mmobili.
0: Tukuwe ne dagaleri gendo kuyamba kwa ngeri jemukoze samwe ebiigo. Ebiri komuno. Nga bantu wana babigenda muna bichi. Kukuwa mchala changu. Chakufuna infection yezo. Katwa wewali esire. Wewali esira. Nti. Tukuwe dagaleri kuyamba kwa ntine wawo koze seze biigo. Yakauka kwa nikabanga kayingira. Bwaba wakwesa kudagali nilia infections. Eriri mu female support formula. Omubiri guru anyisa akawuka kungatekana kutusa ko ulabye adena katono
1: omubiri gwerwa nako
0: echi chwa ito kujanja ba infections ne ziwona ne wirona janja wako katono ate ano damu no jande kadamu ne kayingira olotoja kuva ku kanula gwauli yango koyo kufumita kanule za buli nako ra infections kwesta ko female support formula eno gwe kwate emitwalo 10 oje gwengo.

0: okutandikira ku ngudo z'ekibuga Kampala na buli kanyumiru kansi yonna okuva ku nsonga z'eggwanga Ssemasonga okutuukira ddala ku muzannyo gw'omunyuvu namutiko w'enkuba Fudembe oba wakati perekete w'omusana ogw'emimula ng'oli wekka mu kibinja oba mwenna w'omunga eggwanga nga weebasa obulizaako oba ng'otemya bukofu ku bigenda mu maaso mu ggwanga amaaso gaffe tegeebaka rediyo yo tesirika rediyo yo terimba era terinza nsonga yonna ebeekuddewo mu ggwanga 1779 Pearl FM ekkula ly'omuntu wa bulijjo. Okutandikira ku nguudo z'ekibuga Kampala na buli kanyumiru kansi yonna okuva ku nsonga z'eggwanga Ssemasonga okutuukira ddala ku muzannyo gw'omunyuvu namutiko w'enkuba Fudembe oba wakati perekete w'omusana ogw'emimula ng'oli wekka mu kibinja oba mwenna w'omunga eggwanga nga weebasa obulizaako oba ng'otemya bukofu ku bigenda mu maaso mu ggwanga amaaso gaffe tegeebaka rediyo yo tesirika rediyo yo terimba era terinza nsonga yonna ebeekuddewo mu ggwanga 1779 Pearl FM ekkula ly'omuntu wa bulijjo.
1: Owaaye naye oba mugambe naye kanneveemu mugambe ŋŋamba gwe tukola ensobi okukyusa akalimiko n'okajja ku 1779 Pearl FM.
2: Report in depth.
3: New video today from Israel's military claims to show.
2: You tell us your side of the story.
4: Your side of the story.
5: Hamas has underground tunnels and basements, but they sure know how
2: Pearl to. Pearl FM News and your world. Behind every statement, there is a bigger story. Get the bigger and real story. This is Pearl FM, ekkula ly'omuntu wa bulijjo.
6: Okwaniriza mu program menye kitukaakyo. Okwaniriza mu program menye kitukaakyo. Ekuleteddwa Mandela Group of Companies. Okwaniriza mu program menye kitukaakyo. Okwaniriza mu program menye kitukaakyo. Ekuleteddwa Mandela Group of Companies.
7: Manya ekiddukaakyo, manya ekiddukaakyo. Eno ye program etukyaliza abakugu nga batubangula ku ndabirira enkwata y'ebidduka n'enkozesa y'enguudo. Manya ekiddukaakyo buli Sunday okuva ku ssaawa 11 paka ssaawa 12 ez'olweggulo wano ku 1779
6: program menye kitukaakyo. Okwaniriza mu program menye kitukaakyo. Ekuleteddwa Mandela Group of Companies.
0: Okutandikira ku nguudo z'ekibuga Kampala na buli kanyumiru kansi yonna okuva ku nsonga z'eggwanga Ssemasonga okutuukira ddala ku muzannyo gw'omunyuvu namutiko w'enkuba Fudembe oba wakati perekete w'omusana ogw'emimula ng'oli wekka mu kibinja oba mwenna w'omunga eggwanga nga weebasa obulizaako oba ng'otemya bukofu ku bigenda mu maaso mu ggwanga amaaso gaffe tegeebaka rediyo yo tesirika rediyo yo terimba era terinza nsonga yonna ebeekuddewo mu ggwanga 1779 Pearl FM ekkula ly'omuntu wa bulijjo.
8: Mu bulamu bw'ensi tufuna okusomozebwa. Be binji bitu nyigiriza ibitwela ligiriza ibitu susa ngate tuweba se uruwebirwa de ibitu teke kubunkenke
4: jala nkubulire unakafuna abantu basatu wano ngankunye nyola kuchigere chino nakafuna abantu basatu ngabuo gere chigambo chimu nesima nyobu tufu wacho ngabagamba nti okurwala sukari wachini urwala sirimu wallahi inga beba ngamba ti okurwala sukari urwala sirimu wala sirimu yon nyoku dagala no wanga alaba mtu wanga demia kwa na yesu kari agendo kuta wado wanga de nga kutude kutude kevi tundu na akachika kasena kuzino epigere biyangevi naonze gula banda kuba ngu mpira ilaba mkuba obi wa inzo kuburi ya wetu asuma na bebu gembe luli joku nkwa ataprogramu ngeenda kuburi ya chenda kule bebu gembe ngeenda kuburi ya chenda kule sudani mpira nga nsome sudani nga bigere vino vye visamba hewa lai katila babibi na biyagala kutuka kevi la labia kutuka kuda
8: Chukwase nako nga tukuboza bukuli butia mkwano nga tutiraga tula mbolo kuburuwa diva fe nga batu itiramu program bukuli butia mkwano ukufuku Monday paka Friday sawa bidi chitundu paka kusawa sabu ezo kumasha program bukuli butia no mulongo uwaswa Bukwini Lisa, mu program. Mwenye chitu kacho. Bukwini Lisa, mu program. Mwenye chitu kacho. Ikuletedwa Mandela Group of Companies.
9: Buterev kuchikumi mumu samva kwa umu za muenda Palova Afrika Lady yekule diyo muntu wabrijo Nkubuza kuna taine nkwebaza Juna jyotu usa kengaro Okusuo kila dala nsasi lako kumba wafunyo Okusuo mwazo bo kutalikumu Haba kosedua, haba luaziza kababwe Haba firi duwa nembira yone Okusuo mwaza joita munga bitabita mbula burunji Tusaba omutonza atabe nga Mbele ya jiku kakanyiza Atena we afunye mwesanyo editari mu Ntero kuga manti okwebaza omutonzi chukulu nyo Ruwensu nganti na finyini Tuwela mkali ya kubu ntungoido mtugu wa dechi Na ye babata kusimi wabata kwebaziza Usigala mwembera hebusa busa omuntu katino gwe atasobodo kubanga mkasira kano Uchasobolo kusomu kogubula mchasobolo kubake bintu winja urubio kwa saganya Mtuanzi mwebaze uruwe chengiri chobula mate osobolo kunonya evidabi wetaga Muzukuwa na mga ketu wanuma musamvu kaseke nde Francis Kasufat Nzaku uzaka kongizuko na kuruwa liru Ni mkwebaza jona jotu sake ngaru Tuwa tukugusita kone program manye chidu kachu Bwe tuwa tutambula niba nafaba kugwe tuwa tunulide Ono ni tukua tira wa mwakula banga Inte kateke yobu benje Tuwa ketofali je tutadeko na dala na wabatu uliza no bangwa Ukwa tide wa tusobolo kubanga atembeleno tujivunuka mu program weno tutambula neba nafaba tuteka mwe simbi aba Mandela Group of Companies abano bagamanti kubiuntu ebikwatagana ne mere yebintambula kuchiduka chu funa obuwereza au baba baba kutusa ku bulungi nyo spare tires yo na goeta ze spare parts wa chiduka au ne mbera ne kutambulia da bulungi nyo nyini dala au nune ku masunyo gaba gaste oil wona mugwango kwetu le gwanga wa weta obwe solensu nganti obuwereza baba kwa bwe busani dobuli ku mutindo ogendo kuvanga tuwe mu lugunya mbera nti bakubiye mpewo obuwereza tebutu kaganya na mutindo au no ogenda kubo bufuni ya da bulungi nyo nyini dala ate wo sanze cafe javazo wona mugwanga era ngamanti chama buchami ofuna ebyo kulia ebiri mutinde bikakasidwa one mbera ebenge itambule dabulunji nyo nyine dalisu kanti gwagindo kuvuga ikiduka embera yo mbirigo gisosowaze ne kiduka lyo ko kitume mu ngo subulo kuvugira dale kiduka mu mbere yobuvunanyizi wa tesani de lisunga ntoenza kutambulanga ate oli muyala awono mbirigo gulise ebintu ebisikanga era ne paite eri endala okwesiza spoon frake kaunga ne ngano byo subulo kubanga osani dokoza okuva mbanafe abamanda group of companies awone mbera ne bange itambule dabulunji nyo nyine dala Sabi tewede batunu ya nye bintu yo benyine tuwa kebi intu binja ulo Bituwa kanya ko bituwa tunula ko Chika kasanti guya sobulo kutambula na faina mwe chinja ulo chwa jamu Okusobulo kula manti Obwenjo buguwa wensanji zino tupu kendeza Sabi teno mubia intambula ibadde mwa kusomozi buku talikumu Auno tongero kusasira kubantu waba wakavewa kabe nganda za wabo Na bagenzi tusaba HT wabenga ate Abasasire vya basobako Aone mbera okusinzira ku Kwa lambi kubo kwa kulewa na daba kuluwa vive ntambula kwa laganti oboli yao Motoka ya limele omukoba wabyo wayo kukakananga waluo Embele tasubula kugenda bulungi Aundo tusababa vizwe vidukanti Boboli nye chiduko anga tunaba kuchisimula kuva mchifechi moku da mchirala Weke nenye nyo nyini dala Ntia chiduka chiri mumbera nunji vizi za vili mumbera nunji Aundo soroko ngo java ntungo bula mbawe obwade echitiwa Ngenda kusaba mukuru gwe nayo na ku rwalero opoka Steven asoka kulamusa ko noluvanyuma nkwangize ki kitugenda kutunya ko na ku rwalero sebo lamusa kuwatuliza
10: baramusaza nnyo abawuliza ba Pale FM Uganda na saba kubanga nyongero bebaza kubanga tuliza ledi ya fe nga tuze tamza programu ya fe nga yazo mkulu achogerako nga tuze kubanga tuogerako yukwatagana ibiduka yukwatagana kugudo kubanga tuwe osongo tuongero kubanga tukendeza obenje kungudo sanisanyo bubo uliza inamba densa mwenamu chuni nge Pale FM tuwenga tugena master wenga teleza wanga tugezako kubanga tuogera kunsonga eleto obenje mugwanga nevi kuatagana nevi ya
9: ekiduka linda ko kubanga ate okiyingira obo kukivuga osana budde obo kumula tegeza lwa bakozesa ebiragalagala waliwo spotlights ezikozesebwa nga zigenda kutataganya ebiyinza okuvira ko obubenje mulimu abayina obo lyawo obukugu obutono nabo mubasobola okutegeeza nti nabo biviriddeko nnyo embeera y'obubenje okugwawo awuno wetwagala okubanga obo lyawo wetutandikirako na ddala tuyoke tuyingire mu nteekateeka yona ku lwaliro twagala okutunuulirako obo lyawo ebisaanyizo eri dereva we kiduka biki byateekeddwa okubeera nabyo nga tanagenda ku luguudo kiduka biki bikiina okuba nakyo okulaba ng'ogenda kiteeka mu luguudo kimanyi nti nabyo biyinza okwerekerako ko n'enkwatagana ku mbeera y'obubenje buli
10: era okusinziira ngeri tukozeemu okunoonyerezaamu ebisaanyizo ebisinga abadereva kiduka batekirina bisaanyizo ayinza okukola kyali badde takola olw'ensonga ayinza obba alina gwagezaako obanga adduka n'afuna obuzibu olusalabi wa trafficking ajja n'agezaako kubanga amwepe nadde eno kiviiramu oluusi ofuna akabenje naye senga buli obeera ng'otambula ku kkubo okunoonyereza kwaffe tuyinza obutamala obubenje ne tuyinza okugezaako obukola ki obukendeeza nebukendeerera ddala ngeri awo owulya nti Buganda bugezaako okubanga bulwanyisa obulwadde bwaki
9: bwa
10: mukenenya naffe tugezaako nga Kabaka wagezaako okulwanyisa obulwadde bwa mukenenya naffe tugezaako kubanga tulwanyisa obubenje ku nguudo ngaawe tusazeewo okubanga tunoonyereza
9: obusobola okwewalibwa
10: okwewalibwa kubanga tukendeeza obubenje ku nguudo mu kunoonyereza okwaffe kutugezezaako okunoonyereza bwe tunadda ku saidi entuufu ebadde egezezaako okubanga etuleeta nga tunoonyereza ko tugambye ebisaanyizo ebiseera ebisinga nga driver oba mu kiduka oyinza osanga omuvubuka ng'avuga emmotoka oba omwami yennayenna ngemoka givuga nga terina musolo gituyita moto third party ngogwo omusolo gwe gwali badde gubeera ku ki ku mmotoka gubeera ku mmotoka ebiseera ebisinga omusirikale bwe lwakuyimiriza nga gwe driver teri muntu yennayenna ateekeddwa ebbanga amanyi ebikwata ku mmotoka okujjawo gwe driver nali agadde okuwanga mpa abagezi abadriva bannange abali mu ggwanga buli oba ng'otambula mu mmotoka towa muntu yena chance gw'otudde naye mu mmotoka oteekawo embeera yonna kuba omusirikale asobola okuwa omukono n'agamba ayimirira omuntu gw'otese mu mmotoka omunookakkana oba driva wakudriva ng'atudde wa bbali n'agamba avuga genda ekyo kiyinza okukuleetera obanga okukola ekitali kiki kituufu kati buli obanga ovuga omusirikale bwakuyimiriza omuntu gwateekeddwa obanga abuuza ebikwata ku mmotoka buli wakuyimiriza ali omuntu yenayenayena gwe bagenda obuuza ku nsonga eyo ye driva yekka kubanze wenkitegeera watajava eri abuuze omuntu kondakita oba abuuze omusaabaze omusaabaze amugambe emmotoka nga teriiko mupiira siwe kirina okubeera ewa bwawimiriza gwateekeddwa ebbanga abuuza driver kennyini kitegeeza driver omusirikale bwakuyimiriza kyali badde kirungi n'okola ki n'oyimira n'ebiseera ebisinga obubenje buvujja ku kkubo nga oluusi lyokuba nti omusirikale akuyimiriza n'omukuba gaasi tujja kiyitamu okuwa gaasi n'odduka okkakkana mu budde obwo okuba nga odduka naye kireetera obubenje ku ki ku kkubo naye nga kivudde ku ki butaba na misolo oba ebyo bitugize okwogerako okubanga biri mako matufu mmoloka kubanga etambula ni driver bino banga ebikukizo bango liko kubo dala omusoro ngogo oluse mmoka teina mpira Pia usika na kuimiliza
9: Olabili kuchiduka
10: Olabili kuchiduka na kuimiliza Yoko kuma imu katena mpira Na jorusi noduka Nogeza kuno kwa tanara side Side endara Inaichi nzole tovu venje Mwecho Olabili kuimiliza yoko kuma katena mpira Ifuse mumbwa Mubudobo inzo kubangu Wadno muduka Pia neguavika
9: Katono nyo
10: Yes sir
9: Ngetetuna bagendo voli yoko kuchiduka chuse njini yoko kuchitunu lako
10: Yes sir
9: Njaga tusoke tutunire dereva
10: wechiduka
9: tulaba banafa boda boda baina ibisanyizo boli ya wibaina okubera nabyo
10: yes sir
9: nti wa boda boda chimenya mateko kuvuga pichi pichi ngato ina element ina reflector ngato zina kuba mpamvu kone ebintu ebifananyiza bwe bityo
10: mwecho
9: ye dereva nga ye ngatwaide mu bino byonna permit bichi bichi bisanyizo chi byaina okutambula
10: nabyo nga tuli ku muntu kino omunga ye kenyine akabere ngo ri cyclist ngovuga pichi oina ibisanyizo byaina okuba nabyo mu kino nja soko kwebaza government okubanga tugezeza ko kuba tutula nayo nga kamunga ma company ga driving school agari registered mu gwanga itesa nayo ntula banga ne bakakanya kubisale bya boda nga mwecho uri aba boda bade basule msoje jimu na abachi na abe ndabe motoka nosango omuntu yo we motoka sine za sasula ze zimuna we pichi nga mwecho nga kibadde kigeza ko kutete kuletira abbodo kulo badduke embereya ola omusirikale nga agena mu ze sasula gundi ya boda
9: okay
10: na ye katobude buno ebisale bya boda byakezeza ko kola chi okukakana nga mwecho babboda alo class class divai no kubana yo kubanga ebiduka bino abbodo zimu classes restambula mu sisis katwa class A ne class A1 class A1 echo nacho yali badde class ya pitch pitches ne za bulijjo ne tuyimiriza nti ntwala ako ye class A one then tuyina ne class A ye lisisi ya sisichi esembayo zinzongo ozuri ya zi BMW yo sanga na yenge igwa mchitichi kidala kati tujita class A Mubudu mumbele yo, chofula wulusa waboda ambageza kwa kulumu ukubanga baduka, aba traffic. Kato inzo basa anga wali emulago kula roundabout. Mugenda anga kuyusufu ule, kula roundabout. Okulina na clinic, first clinic yao.
9: First pharmacy.
10: Ya, yao, etunde dagala. Nga osango wa boda yoku wala yaluo omusirikala jia mbako wata babari ya mulai ni wakati badukida na ya galo chusa pichi chwa kuhita ujuku benchungwa mbudo wa yusee visinga pichi na yukola china ajichusiza mkubo mbudo wa akola yutan wachi akoze yutan yutan ajikoze na ruwenso
9: ongeri
10: taina na yenge tuwe la kukubo Vichibiti itaina kula. Nga niku kuwa kulika akabone ya kajola ga no U-turn. Sikia tu ina kuzingi dao. Ineo sanga abantu wabamu kubikukubo. Nga bageza kukubanga bakulachi. Bazi inga emuka kukubo. Na ya gala achuka doji ya kulachi. Java. Echituita U-turn. Nga tenga echama zimadara. Umutu nga waliwa dovuge muluka. Tuwale tukula 3 point of turn. Kati 3 point of turn. Umutu. Taina kurivansinga mkubo wachi wa ito kuchuka. E 3 point of turn kwa wabaze nga wajia kusomero. Bo tongiro kubanga tuba nyonyola. Nitugeza kwa bawa gundi wacho. Sketch yashi nipula angi nchino kubanga chukwala chiki. Tuchitambu zamu. Nenga wabodori ya koze yutan. Nga chiva kurwensu nga taina bichi.
9: Bisanzo.
10: Nenga okay. Mwecho aboda banange buli omunga yale tazofu na permit ebisanyizo byako zechi bagiza ko bikakanya dala aba class A ne class A1 ebya pichi ebisanyizo bichi ali chi chechi munga olwe twatukola chi twabade tusasula sente
9: wow
10: yeso
9: tuchali no mukuru opoka Steven Gwechacha mudde na ye munte kateke na kulwaleru binji bitugenda kubanga tutanya ko kongera kubanga tugaziwa Mubiche bisanyize byandi badde bitanulwe nyo abagoba bebiduka n'ekyo duka kinyine embera gikisanya okubera mu okulaba nge embera yo bubenje n'ebituletera obe bivako obenje okugwawo tusobola okubanga ate tubyetangira tubikomya nzikiriza tugenda kuumulamu katono nyo bwe tugenda okuvawo tudde tutandikirewe tukomye

0: ebisatu ebyenjawulo ebiri mu chupa ya Muse ebisatu ne ya Muse ebitaano waliwo ono wa buli muntu. Wefunira ekyokunywa kya Ona ku dduuka lyonna erikuli okumpi.
1: Ona, freshness you can taste.
0: Ona akolebwa abali hamu.
2: Ebisenge jyutu obulungi omuli basketball omupiira motoka zampaka ebikonde emisinde egyekikugu tennis volleyball netball n'ebirira bingi wona omusiafe uganda ku lukalu lwa africa wamu n'emitala w'amayanja full time sports.
3: Asazi, hey. Negadunya. Chani mche chiri kuyandia mwonde. Ole musajyo maivoria.
4: Agumanyi. Yes.
3: Kumi.
4: Manyomu pira.
3: Manyomu pira. Chigumanyi. Kwa kubwa mziba. Baina muta kati. Wafiri kubamanyi. Basi ala.
4: Yes. Ajabe rangono wayo.
3: Wafiri kata kuma mutindo. Wafiri kubocha yao mkapira ngakamanyi gati ya kutuwa mkazi.
4: Mbato wa mtu mkumi. Ate ya sato mwana talamuna bibida.
3: Ule mtu undira. Ule wafunia mbuso mtu undo. Ule mtu undira.
4: Yes.
2: Mkituli wa muna bukuko. Mkutunurida. Wumuno kwa kininye bia mizanyo. Wuluna kuwa sande. Ukufu kusawa mkaga. Waka kusawa mnane zini sana. Full time sports. Yemizenyebi marayo tubisubwa
5: bomuchakala season 3 double energy mawinzi obaddo chimanyi ntikatu osobola okwewangulire motoka ku 12 zoka wizi mwamanyi ngonywe cho kunywa cha rock bomb oba silver back owangule bibabe binene ne bomuchakala season 3 wangule bibabe bisanyusa ebyuleza dalo bumbi butano mukash front screen tvz emotoka pichipichi smartphone kusane free complimentary okuva Rock Boom ne Silverback. Cho ino kula changu nyo. Gula buguze chupa ya Rock Boom over Silverback Energy Drink. Kibira wansi wakasani kila. Cho labayo cho wangula. Aba wanguzi. Aba na wanguli chupa za Rock Boom. E cho kuna cho wangude. Osobola kuchidja kuduka lio neri kulio kumpi. Obo kube ku 0800. Biri muenda muenda 0008. Rock Boom tanywe wabana bato. Aba chala abimbuto. Aba yonsa. Kusana abimibili. E jita kula gana na caffeine.
2: Mkwana kwenga mpulidisa. Radio Yinganzi Pal 107.9 Na kurucha Tuangiru kutusa kimberizo yomurembe Tukukole the production studios Uyakala kukotila karanko radio Kalangu ka TV Uyakala malubozi kukosibu mdocumentary Oina program uli afezo Uyakala kurikodinga kuranio number Uyakala malubozi kamuzanyo Uba kalangu kakuchisindaro Sound effects Uyakala kurikodinga program Uyakala malubozi ka trailer Ya film Uyina malubozi agenja Uruguetaga Jangu Kupal Productions Uba kusimu Kunoti musambu noti emu Ana mutano Chinana mubiri Kumina muenda Oba Plus 256 Bibidi Chenda mubiri Nkaga musambu Kumina emu Pal FM Productions Tugezi kuliru.
6: Buterev nkwebaza okubanga okyantu muddomu kutuo gwa 10 mu musanvu akamuza mwenda Paul of Africa Lady kuleryo omuntu wa bulijjo nyongero kwebaza gonda wesizido okubanga otumbudde kula yero kubuza ku mukyala Nansubuga Fatuma wa mukawempe ubale kuba ngowuliriza waliwo Amina Amina Entebe ne muganda wange Katerega Richard Mitundu binatete sebo we bale kubanga nawe owulirize kuleryo omuntu wa bulijjo wetugende mukumula mukuru abadde atumbudde ku bintu ebyenjawulo oboli ogwavuga ekiduka tutwalidde wamu avuga ekidduka ekya pikipiki avuga ekidduka ekimotoka kikakasa nti nawe wegali oinamu ebintu ebyenjawulo byoyina okutambuliramu okulaba nti ekidduka ddala ogendo kivuganga egali ogendo givuganga embeera gyolimu nawe yeyesanidde mukulu Steven oinako ebintu ebyenjawulo byotulambuliddeko
7: yes,
6: wenjagala oyongerere olambulire ko yatuuliriza biki obulyo byasanye okubanga ayina ddala avuga ekidduka tujja kusimba nnyo amakanda kuwa pichipichi no motoka
7: yes,
6: biasanya okuba na byo obuli obisanyizo nga tannaba kugenda kutunulira kidduka kyo kiri mu mbeera ki
7: mukama wange ebintu byo nsonga zo kyali nnyingi eyokuyigiriza abantu abana Uganda buli kisi yali tazo kubanga avuge motoka yali tazo kubanga oyige motoka owali tazo ogenda ku poka driving school obudde bo tulisoko obudde obumala naro obudde wano obudde tuba tulire mpinga ale tulina bulungi budde naye nga tugezaako kubanga tugezaako kubanga tubalambululira tugezaako kubanga tugeza okubanyunyulako kwebya ayibitone nnyo
6: bino kutunulirwa
7: bino banga bikola chi bitunulirwa emoka tevu emoka oria inzo okuvei na gamba nti emoka zileta obubenje kitufu naengere emoka zivuga bantu kitegeza mweke emoka evugwa muntu obevugirwa driver nenga mucho kubanga evugirwa driver walwe bintu byo ino emoka yenyine nga tina batambula nga go muntu walwe batezo kubanga okola chi ngomanya nenga kwecho ngagwe drive save singa tuba trouble causers ngawe tugambye nti permit si evuga chi
6: emotoka
7: fine ebye bintu government between okubanga tufuna yoku kizo bango liko chi mukukubo nena cho wrong songa basika bageza ko ba forcing abantu baje bafuna driving permit kite kitegeza abantu amune bageza okubanga babaduka bafuna obuchi
6: obubenje
7: no mweche chidara nzi chinali badenga tunoniza muke ebintu ebidala nga ku muntu driver bise bisinga nga tinagenda kuchiduka nga gwe driver osanga omuntu oluusi nga ebisoma tabikola chi nga tobiyina nga ebisoma tobiyina ebisoma bino bise bisinga abantu babanga permit ezenjawulo permit esooka omuntu yena yena tuzibadde tuzize kubanga tugeza kubanga mbasomesa ku nsonga ya permit
6: eyo njala tujajuwa musomo ogwayo tujirambuli ddala ne butya mitende chijia ino kuhita mwo kujifuna bichibia ino kugoberira tujia kuwa tujia mbila mchimanyi mpamvu muko
7: yepa miti naliwa denji kona mkatono tujia ogera wako muntu watandiki wako yeka yeka
6: okay.
7: Tujia ogera kebu just seconds intono cho mwo kusinja mteka ya Uganda jibageza wako banga batesa omuntu asoke wako ino banga inemi yaka kumina munana omuntu inainanga inemi yaka kumina munana wabangu uvoli wansu wa kumina munana ujido ulinda kwa kubango ujia ku driving school ya fe oso kujiano higa ni government yetu kiza higa tovuga mwaka toweza miaka 10 na meka
6: 18
7: tubale tugeza ko kubanga togera kwe ensonga jyo gambye eyo muntu okubanga ngagwa avuga chi
6: moto
7: chiduka omuntu asokebwako oyino bango ine miaka 18 kisegezo genda funa class
6: yebisanyizo
7: sanyizo etsoka ekisanyizo kyo kubyo oyino bango ina national ID oba nini namba
6: kitegezo wezizere 18
7: ya chichi. Uweze mea 18. Ni walu waba, baina nini namba?
6: Ngataweza mea 18 nga ya furuma.
7: Nga nini namba ya furuma. Kitega nini namba yebanga namba plate yo. Chovola wetuwa tufuna pamiti ya fe. Ebako bina ibintu wa manga. Ebako amanyago. Ebako inakuzo mwezi wazali buwa. Ekira ganti yo. Ebako nini namba. Ebaka amanyago nekifananyi ndoza nakyogeddeko nini namba ekola chi eino kuwako nonaku lwojifunye na dilo eino kola chi
6: okugwako
7: yesebo nenga class B sija kunyola obudde buno kuma ku bantu bameka omuntu yena yaitazo kubanga avuge motoka obafuna permit etandikibwako oyino bango ine miaka 18 ngene national ID ojina obango ina nini namba
6: okay
7: yesebo teba kulimba omuntu ina yena na government nina 17 nyagala kumfunia driving permit nenda oyino kubanga oyine miaka 18 ne national ID ojina oba nini namba mufunze kinjo kugera ku cha permit olayo choka koyo start atanko buchi
6: obutandisi ndozera tujja twala nyo permit nga byebimu kubisanyiza ebikulu omuvuzi w'ekidduka kya ino kubeera nacho njagala tutunule ko ku kidduka nga kyo waliyo badde otandise tujjirayo ku bimu otu guide nti ekidduka ekyo kino kubeera n'emipiira kuba bitunuulirwa nnyo nga tutunulidde ekidduka nga kyo bisanyizo ki bikino okubeera nakyo ndyokenze derevo bagenda okukivuga nkiteke ku luguudo
7: ebisanyizo nga gwe dereva tunakiteka ku luguudo ffe twagezaako obanga netula kugunagezaako kubanga tunoonyereza ntugezaako shutuninga embeera gyoyina okukeberamu ng'okebera ki
6: ekidduka
7: omuntu yena yenna nga tonaba kusimbula ekidduka waaleetaaze okubanga okebera ekidduka embeera gyekikola ki
6: tekirimu
7: naye noosanga omuntu ngaera omuntu abantu abamu n'omubuuza nti ovuze emmotoka togikebedde na mbeera gyerimu gubanga onoosituka ewaka tonaba maaso n'oyambala bwambazi
6: nokolaki
7: n'ogenda ki n'otuuka mukubagamba nti saate erika akatuliwa wano naye nga senga ekidduka ekyo oba tonakivuga nogezaako kiraba condition yayo gyekikola ki
6: gyekirimu
7: n'okusinga oli wanagamba nti mmotoka ye erina kino naye nga tokola ki
6: tokimanyi
7: ekintu kya buswavu nnyo era omuntu yenayena nga waalivuze kisooka obe nga olaba embeera mmotoka gyekola ki jerimu ya na uchi yeti ya dara obuzibu kuchi kukubo waje tuito kuleta accident kukubo
6: okay
7: juzi rayu naku wakuna wakuna na simbola wa nengenda paka soroti zai sawa nga bili nalina kavari na guru nalina ringenda soroti natuka soroti zai sawa nga musambu eze chido kumunana zali sawa musambu munana nena simbola wa nina guzai sawa ngei mwa wabude nga bugenze nenga nisa nga tractor mkubo nga ntuse wali elugazi no gamba drive ono ya simbu dechi nga techi akatara na limu nga techi akatara na limu wabanga akulai natika muda wo indiketo mwondi gumu wabanga chaka ketara chi limu eji na ichi iti ya daro ubenja kuchi kukubo no sanga ichi duka chi gazi it's very wide chichi nituwe chinene nyo nga chinene mwondi nenga chaka kachi limu chitegeza kwa jari opposite na ichi duka yunzo looza pichi atenga chimazeye kubo mwabanga nga chaka side ya passenger si driver kubanga ni mga tukipingale left. Ya chiko ya liwa demo ke ya kasaidi ya chi ya driver. Chitegezo rio muntu ajia amule ngira.
6: Amani pichi
7: pichi. Chitegeza bronyo. Ne, na genzo kweka nga ichiduka. Nga chi. Nga tractor. Etisebi chi. Evi kajyo. Chitegeza gwe ya davga ichiduka echo. Obude nebutu uko kubanga bugende ya nebuku wata. Obude wachilo. Enkube itonya.
6: Gochimanyi toina matala. Nenu kake ichiduka.
7: Parkinga. Gwe nga gwe driver inzo kwa galo uwayo kwa kama bagama ntivugo otuke neba liida obulambuo naba ntuluwa dola bida mwoshite gila mnjuluso obulambuo haba ntu oino banga obwechi
6: echitibwa
7: nene tuwe kanze nyo kulanga ya detra trakita kati gwavolo oze chiduke chunachivuga ntichiaga matara chizo buta causing accident eina uchivwa kuchi kushiduka
6: chitagizo ino kwa kininya ntia matala gundaga kula
7: gakula bulungi
6: tutuide misa no bachiro
7: yes
6: niso kwenzo sango dogwe nkuba
7: no sango muntu fetu siwa tusome tuwa tusome saba ntu kusomero no sino no mugama nti wakaigi moto kubo inajolaga obude buzibyo subi dogenda simbula obude buachiro obude wensa nageza kukula banti e moto keyo e bintu vya evi singa vila bulungi nino sango muntu ngata ne waipa tajike nkuba we batetonye tasua jike bila kukulaba nti zikola bulungi bate zikola oluse nkuba ne tonya nyingi nyo nkuba yatonya ku lokuna fera abakwata atirinyi road kuba naita tirinyi nga nziza side isoroti naita tirinyi bana ino kwe kona kwa embali nga ina byempikinga na ye no sa nkuba etonya yokuwa emoka tuwaji wa debude wa misana waipa tuwazi kebede emoka chitegeza emkube nebe tonya waipa zida amba emoka kubango jisimula kuchi kuunda
6: viwa
7: chitegeza emkube wene tonya ojaba tulaba joko lachi
6: jolaba
7: elacho pula ulugudu la fora jinja rodi accent zidia nyo urembele waipa tezikola ama talateka kolachi tegala wabulonji na yego looza ebintuwe babite kama tebina mugaso
6: chikulu nyo
7: katunda ya tuwa obongo wana tuwa ebintu etu bikoze sebuchi bulungi kitegeza ekintu ekyo tulina okubanga tulaba embeera emu kajekola chi
6: jerimu
7: ena ekintu kya manyi nyo yesebo
6: gwampuliriza tukyagera maso nokuba nti tolekera oboli ya otutanya ku bintu ebinja ulu ebisanyizwe bino kubera ku kiduka gwe yakutuga takko wetandikide wali tutunuddeko ku dereva we kiduka bisanyizwe kyo babiki bya ebimu kakata ko kubanga ayinanga tanataba kutandika kuvuga lugendo olutayirumu mu kiseera kino byetutunulako bye bintu eby'enjawulo oba ebisaanyizo ekidduka nga tonnaba kukisimbula mu kifo ekimu bye birina okubanga weekenneenya olabe nti biri mu mbeera nnungi mukulu Steven wabadde alambula ayinako ebintu eby'enjawulo byalambuluddeko kye nsaba nti gwe kennyini avuga ekidduka weeyongere okubanga obitunamu olw'ensonga nti tutuuse mu kiseera nga ababoodabooda baganda baffe abamu oba bavuga pikipiki nga indiketa eza pikipiki ezimu zaavaako dda n'ebintu eby'enjawulo obuli awo ekiyinza okuleeta obubenje njagala tutunulire twongere okugazira mu ebyo ddala nga tutunulidde pikipiki oba oli awo n'emmotoka mu bisaanyizo ki ebirina okubeera ku kidduka
7: tetujja kwekubira sayidi emu kubanga fena tukozesa ekkubo lye limu banaye tubeera ku kkubo na Uganda bannaffe fena tuli kyekimu era we tugenda ku kkubo tuliwo okubanga tupromotinga bulamu bw'abantu naye osanga driver omu n'akola munne ettima anenga te yamulabide da teri muntu ajja kukubonga yategedde nti agenda kola ensobi kuchi
6: kukubo
7: mwola ye munonga ine ensobi jakoze muneka akole chi agende neto mpanishinga. You don't have a right okubanga okola chi
6: mpanishinga.
7: Mumbera jya akoledde mwensobi mutereze buchi mutereze uwabangu muri wadembo muyimiza namugamba anokoze wochi
6: nsobi
7: naye nosanga omuntu omuno ulianganywe nagamba yakoze wete ne mfunza na kakananga muna mwisije okubanga yakufuna chi akabenje. Waliwo ensonga endala emmoka zaffe ezimu tuzivuga nga tezina brake lights. No, no, laba ekimoto kange kitakisi ng'ekyo nga kinenga kiwiribala okukubo. Kitambula ku kubo naye nga kikuba omukka mungi nnyo ekifu nga toswa nalaba gy'okola ki
6: gy'olaga
7: naye nga mu kyo kikyo kisigala kikola ki
6: kigenda
7: naye nga tekiyina bureflector mabega. Oba kitegeera bulungi obureflector bwakola hazards bwakakuba mu ettaala weekati kaliflectinga
6: ave mabega n'amanya nti waliwo ekidduka ekiri mu maaso.

0: bise bisinge biduka mukunonyeza okuliwo bane ba instructor banafe tukoze mu kunonyezebwa bane instructor ina inali mu masomera ga register kubanteri muntu ina instructor license nga chakwa tachikola chi tachimanyi ebise bisinga ne moto kazibera ko ne side mirrors nga size zazo ze nibazi salidembo chi bosalizi nga side mirror yo ebise bisinga ekulaga ekintu kiri opposite necho polo muzungu no ya kola side mirrors zino zibaniyanga zibata salira mo side mirrors afesi ne jingiri ya kumotoka ebise bisinga side mirrors jingiri lezo ekulaga nge chiduke chiri ewa ewala nenga chiri ku kumpi orusi ne side mirrors ze bise bisinga na ebise tira accident kukubo wina driver no geza oku mango tulamu nenga ekulaga nge chiduke chiri dawa
1: iwala
0: ekiri iwala kitegeza nevi na yobi chisinzo kuleta obenje kuchi
1: kungudo sabiti yetu inake bintu binjo bitwa tunula ko ingiri je tuli ntwali wetutandikide ko tuina kabenje ketuogedde ko akagwao omusabaza ali mu kiduka na ddala abatambulire ennyo mu taxi ezo aina buvunanyizibwa ki kumbeera y'okulaba nti dereva envuga ye sani do butakozi nga nyo benje busobola okwewalika
0: mwecho se bisinga abantu abasinga ba driver banafa abamu bali green nga yabamu ba driver abo nga rusti agenda nyo mas sija kiyogera bulala ne ba driver se bisinga ngo kusoma kwe kuli kuchi kuchiduka yinga degree ye se singa yizo sanga ngo musabazi na mugamba sebo duka nyo kola chi omusabazi nango oli mu duka mu oli mu kiduka oli mu taxi oli mu kuliza pale FM have a right okubango yogera kubula mubo ubango driver kuvuga ari mu molokeyo javuga ati sabantu 14 naye yabetise nenga gwe aina right mugamba wabakoze nsobi wabali mukuduka wataina kudukirwa obise bisinga oli wadembo okugamba nti sebo kendeza chi speed nesiga kutula butuzi nokola chi nosilika navake mitiyana ana vake mitiana era mbadde nsaba abakulembeze b'emitiana tuinako ba driver oko driver bali nakulumuna ba mvaka miti nalimba mitiana nga nzira Kampala mweyembera ne nali taxi yayimirira nga omanyi otula mu taxi notula mu taxi nenga avuga tomukoze ki tomutegedde oba yani era mugeze ko kunonyeza ebisebisi nga bameka ainzo tula mu taxi naso katunu ya driver avuga wachi tegeda bulonyo yusei singa utula mu taxi tutula butuzi no tule mevigani mojua ni mkolachi
1: ni mutambula butamzi na ye
0: njia kweba zako ba trafiki vyo kurugudo usaidi yawe bujuko zaizi uwele saa wanga bili kuma tuwa simbole miti yana zari saa wanga kuminabili yana tuwa tu ingile bujuka tu gena msa wange mwawe mchitundu kati driver kwa wa trafiki wa msa msa linya nenga omkulu watafiki tujia kubanga tuge ndo kubanga tusima okola kwa bantu bo obaba okulembera na atuimiriza tugamba watafiki nga atuimiriza nyo wano mayeru service nga uingira mili mjava obanga obusa kinze mulimu gw'omuntu omulala nitu agenda okulaba nga omusirikale agezako okulira na driver nenga that is the bintu ebimu abatafiki balina okubanga bakola ki neo na wa traffic na imye no muntu na komeri na mwa agenda wa traffic na ina yali tazo kubanga na ye ngai bakola bine ebintu linana ogeze ko kubanga olaba embera yo muntu jali kubanga usija ku pulinana ne nkuba ko kyenkubuza ya kulira omuko kuvamu mubudde obuyageza ko detectinga tiyina teina ka alkoko gundi ya ina machine ti amteka mtu fuwa mkita kafuwe muka li kabirira oba nyedde watakoze chi
1: tenyedde
0: ne yakoesa chi mwa yakoesa mubiri gwe yo wa traffic ba yali na driver twala wa driver nga tuvuge misinde mingi ene nsirikirira nenga abantu bonabona bakoze chi basirikire nenga mchi nakula chichamu na ili wa dembo gamba wa traffic mwa onali ndembo ogambo yo driver ntisobo kendeza chi aka okendeza speed wensanga nawe twali kide ntufuna obuchi obuzivu kukubo
1: waliwo embere yo joli mukulambulula ku ishiraga nti omusabaza abayina obuvunanyizibwa okulambika w'ekidduka
0: yes
1: ne tulisanga nti waliwo abantu abatambula ennyo
0: yes
1: kati waliwo omuganda wange matovu hudu aba atambulidde mu kidduka nga bamuvuga ayagala nnyo okulambika
0: yes
1: amuvuga
0: yes
1: abo tebatera amu

0: Agalo kuchu solo na kuruabuli joe onfulo lukulu. Fumba amazi. Usemo 14 tambi spaghetti. Ebisiga debi ekole vyoka. Sanyuli yoka. Liyemubera mwoleke deo kugabula spaghetti wa tambi. Muomu ebita gambika. Mulunji nyo. Ate akusa. Abana. Basama kubuongeza. Abakulu. Babu gana sanyu. 14 tambi spaghetti. Akole waba Bidco Uganda Limited. Ira wefu nilo uo. Okuvao. Kudukeri kuliranyi.
1: Omuzadde tukwaniriza ku Sweet Valley Islamic Primary School abasangibwa ettege ya bombo ku kyalo kibajje ng'ovudde bombo mu tawuni. Ssomero liva ku nasare okutuuka ku kibiina eky'omusanvu. Tusomesa eddiini n'oluzungu. Tulina dde ne boarding. Era omwana agenda okuva ewaffe ng'asobola okusaaza. Tulina enteekateeka eyambako ku bamulekwa. Tulina eddwaliro ly'essomero. Tulina staffu bbiri eya secular n'ey'eddimbu. Era nga center number zombi weeziri. Ebisale bya ebisoboka eri buli muzadde. Endabirira y'abaana nnungi ddala. Tuzimba n'okutumbula ebitone by'abaana. Okuwandiisa abaana kugenda mu maaso ku ssomero lya Feddege ya Bombo Kibajje. Okumanya ebisingawo tukubire ku note 7 note note 8882 oba ku note 7 8 note emo 6 5 93.
2: Kano ke kaseera akukutuusa ku programu ebyenjigiriza ku mutendero gwa waggulu. Ebyenjigiriza education
3: bajita chikome momusanvo akatonyeza mwenda pal fm ekula eriyo muntu wa bulijjo nkubuzako yona josinzira okuberanga otuliriza kiriza kulamuseko ne kiramso ekisinga byonna nti assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sawa zili mwenda neda chika zizino zili nya lunaku luluno lwa mukaga enaku zo mwezi zili munana omwezi ogwo munana omwaka 2022 mu mukaga program ebyenjigiriza ebera egobye bumale ku mayengo ga 10 mu musanvo akatonyeza mwenda pal fm ekula eriyo muntu wa bulijjo omutesitesi era omwanjuzi wa programu eno nze nsubuga Ibrahim Muhammad Galiwango nze ndiwo olunaku olwaleero okubeera nga nkutambuliza ddala okuviira ddala saawa eno okutuukira ddala ku saawa 10 ezaakawungeezi k'olunaku olwaleero. Programu eno ebyenjigiriza tutunuulira ebyenjigiriza nga bwe biba bigenda mu maaso wano mu ggwanga lyattu Uganda era nga tukuleetera emiramu egy'enjawulo okulaba nga tujikubaganyako ebirowoozo okusinziira nga ku mbeera ebeerawo ku mutendera guno ogwa primary bwe tutyo nno bwe tubeera mu programu eno ebyenjigiriza wano ku 10 mu musanvu akatonyeza mwenda pal fm ekula ery'omuntu wa bulijjo. Olunaku olwaleero negatiddwako bannabyanjigiriza ku mutendera guno ogwa primary okubeera nga tutambuza fena programu eno ey'ebyenjigiriza. Mu studio nja kusaba omukulu gwendi naye abeere nga atweyanjulira anti bagamba nti lubaale w'omulamu tasamirirwa. Kakano nno ngenda kubeera nga mukuwa atweyanjulire atubuulire amannya ge ate atubuulire na biki byakola oba olyawo bw'anaamaliriza n'omugenyi waffe omulala agenda kubeera nga atweyungako mu maaso awo kye mmanyi nti kajjaamu kamukuttekutte naye nga kye mmanyi ali kumpi ajja kubeera nga atweyungako. Esebo.
4: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
3: Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh.
4: Alhamdulillah.
3: Naam.
4: Thumma salatu wa salam ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Neyanziza nyo okunkyaza ku radio ya fene nnungi ya 19 kwe mu msambu akatonyeza mwenda pal fm manya gange nze nsubuga Shati Abdul Hafiz era nga ndi musajja omuteeketeeke era omukugu
3: na
4: mu byenjigiriza
3: mbadde manyi nti omuteeketeeke mu byobufuzi
4: era munnange ekizibu nnyo sanga munnabyabufuzi nga teyayitako mu byenjigiriza
3: esewo
4: Iranga nze amyuka omukulu w'essomero lye bayita Miss Kidean Boarding Primary School erisangibwa Bukasa. Sanyusa nnyo okubeera nga nkyaddeko waneeno okubaako ensonga ze tukkaanyaako era ze tutanya okulungamya eggwanga lyattu Uganda.
3: Weewaawo. Tukwaniriza ssebo okubeera ng'okkiriza n'ojja ate tubeere nga tuweereza eggwanga. Okubeera nga tukubaganya ebirowoozo ku mbeera emu oba embeera endala. Kakati nno gwe omuwuliza waffe owa 17 FM ekkula ery'omuntu wa bulijjo, omulamwa gwaffe gwe tugenda okubeera nga tutambulirako mu programu yaffe eno ey'olunaku olwaleero, nga we tulaba nti tuli mu kubeera nga amasomero agasinga obungi ku mitendera gwa primary bali mu kweteekerateekera okubeera nga bamalako oluwummula luno olw'olusoma olw'okubiri oba giyite ttaamu ey'okubiri. Kakati noffe we tujje ekibuuzo kyaffe oba omulamwa gwaffe gwe tugenda okubeera nga tutambulirako olunaku olwaleero okugamba nti abayizi okusoma holiday kibayamba ki, oba lwaki omuyizi yandisaanye okusoma holiday. Y'ensonga lwaki tusazeewo ne tuleeta abamu ku bali mu field eyo ey'obusomesa ate tuwulirize lwaki bagamba abayizi okusoma oluwummula. Kakati nno tunaba tuwulidde ebirowoozo ebiva mu basomesa bano ate era tujja kujja naawe gy'oli omuzadde naawe otubuulire nti ddala ddala kisaanidde omwana okumalako ttaamu ate ne bamugamba nti towummula wabula beera nga osigalayo ku ssomero obeere nga osoma holiday. Kakati naawe njagala tubeere nga tusimbulira oboolyawo tukubaganya ebirowoozo ku mbeera eyo ey'abayizi. Kyemmanyi abayizi abamu bali waka bawuliriza ate naawe omuzadde naawe kyemmanyi olyawo otumbudde ekkula ery'omuntu wa bulijjo. Kaakano nja kusaba mukadde wange Shafik Nsubuga obeere nga otunnyonnyola otubuulirako ku ebyo ebitonotono okusinziira ku mulamwa gwaffe. Ddala ddala abayizi bandisaanye okuweebwa akadde akalala ak'okusoma oluwummula ng'ate emyezi egisinga gyonna esatu egisomebwa mu ttaamu bagisomye ate n'ogwogamba nti baguwummuddemu nagwo ne mugamba nti ate nabo nagwo omwezi ogwo mbatuwe babeere nga bongera ku ebyo bye basomye. Nsaba otandikira awo ssebo.
4: Naam, alhamdulillah. Omanyi biri ebintu bibiri bye tulina okusooka okutegeera. Okusoma oba okubangulibwa mu luwummula. Ekyokubiri okwongerayo okusoma nga ttaamu ekoze ekye?
3: Nga ttaamu
4: ekomekkerezeddwa. Bintu bibiri bya njawulo. Tusobola okugamba nti omwana waba akomyewo ewaka nze ng'omuzadde mpulira omwana wange yandigenze n'asomako ku Qur'an n'ayigirizibwa ng'era enkola weeri naddala mu bitundu byaffe eyo tulaba nga abaana abasinga babatwala mu mizikiti. Ekyokulala ne twebuuza nti tebandisomye Qur'an yokka wabula ebyenjigiriza ebirala nti omwana wange njagala akenkuke mu byemizannyo nako kuba kubwangulwa kubeera kusoma oba afuneyo amagezi ag'enjawulo agaawukana ku kugaffe ge tujja mu ssomero. Ate omuteeko ogw'okubiri ne tugamba nti abaana basigale nga basoma ensoma gye tusoma mu ssitaamu ng'egenda mu maaso nti nga bwe tubadde tumutwalaganya emyezi esatu gino eno gye tubeera naye ku ssomero era oluwummula we tutuuka tusigale nga tumuyina. Kati nsuubira omuteeko ogwo ogw'okubiri kye kinyisi kye tuliko essaawa eno era kye twagala okubeera nga tutegeerera ddala. Amasomero agasinga gali mu nkuteekateeka za kuwummuza bayizi naye ate era kimanyikiddwa wadde tekikkirizibwa amasomero mangi nnyo gali mu kuteekateeka okubeera nga gasigaza abayizi abo mutole tole oba abatono tunono na dala abenkizo abali mbibina ebigendo tule ebuze ebyakamalirizo babelenga babasigaza okubelanga bongera okubasomesa ensonga enkulu wano teri nti abayizi bandisigadde ku masomero basome wabula ensonga enkulu gyenda abayandibadde nti abayizi bandisigadde nga babangulibwa mu bintu eby'enjawulo niwankubadde nga olusoma luweddeko obanga taamu yakomekereza ekisookebwako okusoma tekukoma kubeera mu bibiina yokka omuntu asobolera ddala okufuna ebyenjigiriza nga tatudde mu kiraasi yokka tusobola okulaba nti abaana bwe bajja ne bafuna hands on oba practical work nga bali mu luwummula era nakyo kibayambako okubeera nga babangulibwa so tetwandigambye nti nno abayizi bandisigadde ku masomero bongereyo n'ettaamu newankubadde nga tugamba nti nno kadde kaki kaholidde okusoma kulina okubeera nga kugazinga kusuka ku bibiina ssebo mwami gali wango okusoma kukusukira ddala mu kibiina omwana okubeera obubeezi nga abeera n'empisa kibeera kikola kya kusoma ate ng'empisa tetusobola zijja ku masomero yokka n'ewaka abaana bazikola ki bazijjayo n'olwekyo nsuubira nti kyandibadde kirungi nti abaana bandizeeko ewaka ne babeera nga batunulako ne mu birala bye bandisaanye okuba nga bayiga okusinga okusigala nga basigala ku masomero nga basoma nga bwe babadde basoma omwana muntu era naye obwongo bukoowa
3: olaba n'ekyuma kikoowa
4: olaba n'ekyuma kikoowa nekitandiko kyankalanamu so oluvannyuma lw'emyezi esatu naddala abayizi naddala nga bali mu bisulo obanga bali mu content classes pressure gye babeera nayo ate we tugamba nti nno ne mu holiday babeere nga basigala ku ssomero kibeera kinyigiriza naye ate tetusobola gamba nti nno okusoma kukome waliwo engeri nyingi ez'ekikugu abayizi gye basobola osigala nga basoma newankubadde nga bali waka so okusoma tekwandibadde kwatteeka kugamba nti nno abaana tetugenda kubata abaana balina osigalawo abaana balina okubeerawo abaana balina okusoma ate nno n'essente zisasulwa n'essente zisasulwa ddala
3: kati ye omuzadde agamba nti akaseera kennandiwumuliddemu ebisale ate era ngenda kusigala nsasula kati awo n'agamba nti agoyingewa
4: olaba ekisinga okubeera nga kisesa nti omuyizi twanditegedde obunafu bwe buliwa kubanga ng'omwana buli mwana tetusobola bbanga abaana bonna bonna benkanankana mu kibiina waliwajja obeera nga wamaanyi nnyo mu nsonga emu oba endala ate newajja obbaawo ng'omu munafu mu kimu oba ekirala so kyandibadde kisingewo okuba ekirungi kwe kulaba omwana wange ono wa wakyasinzidde okubeera omunafu obunafu bwe buli mu kimu kusoma twandibadde tugamba nti nno tetuddiriza mabega yandiyiza okusoma tusobola okukozesera ddala emitimbagano mbeera nnungi nnyo ate naddala guno omulembe gwe tuliko mpozi ogwa tekinologiya mpozi mbitundu ebyesuuliridde emikutu gino gye gitannaba kubeera nga gituuka naye nga nkakasiriza ddala ebitundu ebisinga okubeera ebinene mu ggwanga bali exposed ku technology so tusobola okugamba nti nno omwana ono obunafu bwe bwalina webeera nga buli gamba nti nno munafu mu kusoma twandibadde nga tulwana tulabe nti nno yeeyongerako atya mu kusoma si gamba nti nno ensoma gye tugenda omuyambako okuyiga osoma yakeera ku makya nga we tukeera ennyo n'avaayo lwaggulo nnyo nga skeji efaananira ddala ng'ey'essomero kakati tuba tumuyambe tutya wekubanga okusoma waba takusobola nga mu myezi esatu tetubadde naye
3: tasobodde kakinga
4: kati ate mu mwezi gumu oba wiiki ssatu anaabeera akisobodde atya so ndowooza nti nno mu biseera by'oluwummula abazadde bandikwatidde wamu n'abasomesa mu mbeera etali ya buwaze wabula ey'okwagaliza omwana abeere nga yeeyongerako balabe obunafu bwe businze kubeerawa awe babeera bateeka essira eritali lya katala wabula nga yakuzamu mwana manyi na kubera nga yeke nyine muri eri afiri nga ntino siri waneno rampa kanti bya nnemye wabula ndiwo nsigadde waka wabula omusomesa tusobola uliziganya naye ku mbere y'omutimbagano oba nsobola otambula ne ngenda ko kusomero ne bampisamu esawa emu oba bbiri ne nkoma we waka obongo buneno omuntu akera ku makya mwami nsubuga n'agenda e Kampala okukola namala emyezi mukaaga nga akola nga tayosezaamu nga akola okuva ku mande paka sande atuuka ekiseera n'agamba banange olwaleero nedda newankubadde lwa mande leero sijja lukola ki
3: sijja
4: lugendayo nedda kisuse kakati ate gwe omukulu woba obeera nga owulira embeera bwetyo kati ate omwana learners need time for recreation. Better go buddo kubeera nga
3: bawumuza ku birowoozo bagenda ku mbifo ebyenjawulo olaba n'omusomesa afuna yo akaseera n'agamba nti yagenzeeko ku refresher courses kakati y'omwana agendeko wa
4: nonno okyali ku refresher courses wali owuliddeko ku trip z'amasomero
3: tripe ennaku zino twazi wona fenga abazadde
4: naye ate abasinga ozeesunga mwana tw ate tebatera kuba baana
3: batera kuba basomesa
4: simanyi
3: era ministry weyavaayo neyimiriza tuwezo basomesa bangi balinga be balinnyira mu ttooke
4: naye kati omusomesa waabeera nga naye azwagala okubeera nga afunamu obudde time for recreation nikati ate omwana so abaana tubawa obudde bunene obutono babeera nabo babeere nga barefreshinga obwongo bwabwe mentally newoba okola otya emirimu you need to have a break oluwadde break ezitulina okubawa zirina okubeera a bit productive nti nno ate si za kubeera nga zibajja mu mbeera ey'okusoma buli kadde nedda tubafunireyo akadde newebasaawa emu oba bbiri mu lunaku essaawa ezisigadde zibeere za kubeera nga balina emirembe egy'obwana nga bo oba oli awo kisobola okubayambako okubeera nga bakula omanyi okusoma kukula okusoma kukula era ebiraga nti nno okusoma kukula waliwo abaana ababeerawo nga bato nga balemereddwa otandika okwogera ogenda olaba nga maama agamba mu mutwala abeereko ne banne banna aboogera banna abatambula obuuli awo naye asobola obbanga alina kyakola ki kyayiga asinziirira awo so abaana tuleme bakuumira mu bibiina yokka kati amasomero agategeera bye gakola ogatunuulira nga ensomesa yakyukira ddala tekoma bukomi mu bibiina kyova laba ne gavumenti egezaako okulaba ng'ekyusa ensoma gye tusomesaamu naddala lwakuba kati kino eno kiri ku mutendera ogwa secondary simanyi oba abakulu bateeseteese batya naffe aba primary okubeera nga batuextendingira tufune ensoma bwetyo
3: namwe mwagala kalikulamu endala
4: kalikulamu ndabira ddala yandikyuse naye ndowooza abateeseteesi bikyabakaluubiriddemu so byandikyuse empolampola abaana babeerenga basoma okusukka mu bibiina yes babeerenga bawuliranga bali engaged mu co-curricular activities endala zibayamba okubeera nga basukka okumanya ebisomesebwa byokka wabula ne beeyongera okubeera nga babangulwa mu bibagasa
3: okay
4: yes sir.
3: Omukulu Shafiki abadde akyagenda mu maaso n'okubeera nga atutuusaako ebyo ye byalowooza nti bye byandisaanidde okubeera nga bigenda ddala mu maaso eri omwana awummudde kubanga bingi nnyo olwaleero osanga akaana kato ka kyakusatu naye nga nako bakagambye nti okusoma bwe tuwummulanga ennaku z'omwezi 21 okusoma kutandika ku mmande awummudde lwakutaano naye ne bamugamba nti akomewo mu holiday ku lunaku olw'emmande ate era immediately nga holiday weddeko bo baba babaagala ku ssomero kakati nno tubadde tukyagendera ddala mu maaso n'omukulu Shafik ate ne tweyungibwako era omusomesa era nga nja mmusaba agende mu maaso atubuulire amannya ge na wa gy'asinzidde okujja ku mukutu ogwa 10/17 akatonyeze mwenda PAL FM ekula ery'omuntu wa bulijjo
5: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.
3: Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuhu.
5: Amanya mpiti wa haitsa muna nga mbili deku misk de onboarding primary school. Tusangiwa bukasa buku.
3: Ogambye bakuita tegwe weitani. Kare era ndoza bamuitera agugayo gedde. Era bagamuita na yega yeita. Kakati nange sija kukiriza kubera nga entebe yo jibugumya na nja kusaba uberenga otuwa submission yo ku mulamwa gwe twale solo nako olwalero ogwa kuba nti abayizi daladala basanidde okubera nga basoma mu luwummula gwenga omusomesa ateera kyemmanyi omuzadde daladala ekitufu kyandibadde ki mu byenjigiriza bya Uganda neri omwana muna Uganda.
5: Okay, alhamdulillah. Aneyanzi zanyo istansu buga okumpa kumikisa guno okwogera ke eri abantu baffe anzenga omusomesa ekyabaana okusoma mu holiday nsupportinga nga bye bino myengendo okwogera wammanga ekisooka kya byonna nti mubaamu omusomesa asomesa naye syllabus netakulaki netagwayo iye so kati bwe tudda wano mu holiday holiday eba eyambako oyo omusomesa okubanga akachinga up newaako oyo gwaba asigazzaawo mpozi n'ekirala kiba kiyambako tuyinamu abaana bonna of course baba babikwata naye mubaamuko bali abali wiiki
3: bakea batime takers
5: so kati ng'omusomesa naye kiba kimuwa like kiba kimuyambako nti bwanafuna eyo holiday agenda kola ki agenda kutuuza abo abaana be tuyita abali wiiki then asobola okubayisizaamuko awo ba topic gye tebategedde bulungi n'abaddiramuko ng'ate wali mu kusoma olusi kiba tekisoboka naye kiba kisoboka wano muki mu holiday kiba kigenda mwanguira ate n'abaana nabo kiba kigenda kola ki kubanguira n'okubayamba
3: kakati awo wennyini kituufu akadde ako mba mukakozeseza bulungi kati ye ng'omuyizi abagenda wummula muddi.
5: First of all, chenera bidempo z'okubuulira abazadde bannaffe. Tetujja gamba nti tuyinza gamba nti holiday omuntu n'akitwala nti batuwadde holiday ya weeks isatu nti weeks ezo zonna esatu tulina ozimala nga tuli kuki nga tuli ku ssomero n'omwana bamuwaayo k'obudde obw'okuwummula kuba naye ng'omuntu aba akuwa so kati bamuwaayoko ku budde obw'okuwummula nga y'omwana okurelaxingako mayindi ye.
3: Okay. Kakati okusinziira nga onyonyodde ogambye nti ebisomesebwa mu ttaamu eyo biyinza okuba nga tebiweddeeyo.
5: Yes,
3: yensonga lwaki amasomero agasinga gasalawo ne gasaawo holiday okusobola okukachinga apo n'ebyo ebitakoze eki ebitasomeseddwa. Wano mu byenjigiriza by'eggwanga yatu Uganda tulina ministry eteekerateekera ebyensoma. Okusinziira ku ministry eyo eteekerateekera omwana nemugamba nti mu myezi esatu agenda kuba amazeeyo okukachinga apo n'ezo topics zogamba nti omusomesa tasobodde zikolaki tasobodde kuzimalayo. Kakati awo wenzija ekibuuzo kyembuuza nti do we need okuddamu okurivaizinga obudde obuweebwa ebisomesebwa oba ekikolebwa amasomero bakikola mu bumenyi bw'amateeka oba amasomero gasanye kweyiya mu ngeri bwetyo?
5: Anedda first of all obudde obwo tuba tubukkiriza ate obudde gavumenti bwebetuwadde buba butuufu ate buba bwebu naye nga bwe nkugambye wali nti waliwo topic gy'osomesa nawe ng'omusomesa n'olabanga eno topic abaana tebagitegedde bulungi so kati waliwo wetugambira nti tukoleko corrections oba tuddeyo ko emabega akatini so kati we wolabira nti obudde oluso omusomesa oba bumukutemu kuba era wetugamba nti addeyo ko emabega era egena kubeera lessoni eyedda kike zoba ze baba koze eki ze baba kuwadde oba zoboyina nga gwe omusomesa sekati kyovola ba olusi biba bikola ki babikukwatamu iye nesinto oba obo musomesa tagenda agena somesa nti oba asigazeeyo topics meka nedda teziba nyingi nnyo.
3: Okay.
5: Yeah.
3: Kale oyo ye submission y'omukyala muna ku topiki olwaleero gye tutambuliddeko mu programu eno ey'ebyenjigiriza. Ekibuuzo twakibuuziza ne tugamba nti ddala ddala kituufu kisaanidde omuyizi ono okusoma oluwummula. Mu studio nakutegeeza ne gamba nti ndina abakugu mu byenjigiriza sekita eno gye tutambuliddemu olunaku olwaleero ndi n'omwami Nsubuga Shafik saako n'omukyala Haita Muna okulaba nga tukubaganya ebirowoozo ku nsonga eyo. Naawe omuzadde ali eyo nja kubeera nga nzijjako gy'oli mu maaso awo, ojja kubeera nga oteekateeka essimu yo ng'oyita ku noti 59 9 10 9 noti noti saako ne noti 7 8 3 6 6 oberenga nawe otuwa endowooza yo gwe ku kiki ky'olowooza ekisaanidde okubeera nga kikolebwa okulaba nga omwana naye afiibwako nnyo. Nja kuddayo ewa mukulu Shafik. Nkubuuza akabuuzo kange kano era kembuuzi z'omukyala Muna nti ebisomesebwa mu TAM ministry ey'ebyenjigiriza evayo neteekateeka nti emyezi esatu omwana gy'agenda okusoma gimumala n'omusomesa gimumala okubeera ng'akoleramu byasaanidde okubeera ng'akola ki ng'asomesezaamu omwana. Kakati awo we nkubuuliza nti olowooza ministry yeetaaga okuddamu okurivaizinga embeera eyo oba tugenderaawo nga wekiri nti omuzadde n'omusomesa be bateekeddwa okumanya buti omwana waayita oba ayagala oba tayagala?
4: Njagala tusooke tukkiriziganye nti obulamu bwe tuyitamu obwensi buno tewali kirigamba nti obudde bwali bumazeeko. Oba ki obudde tebusobola kumala muntu. Nze ng'omusomesa niwe twandigambye nti nno TAM ya myezi etaano etaano se esatu
3: era buba tebumala
4: oba tebusobola kumala wabula ekyokulabirako golowooza lwaki amasomero agamu gatandika okusomesa
3: before
4: nga saawa emu tennawera ne ganyuka nga neisha ewedde?
3: Abaana tubulaba babuke kanasali ne bakakeeza 12.
4: So obudde tebusobola kumala wabula ng'omuntu yenna yenna obuvunaanyizibwa kisaanidde okubeera nga obudde obutono bwamanya nti waayina yandyeteeseteese. So ffe nga abasomesa mu ggwanga lino ekyo kyetukola n'oteekateeka n'olaba mu myezi gino eno egituweereddwa egy'olusoma tugikozeseza tutya okulaba ng'omuyizi afuna ekyo kyasaanidde okubeera nga
3: afuna.
4: Naye era nzikiriziganya nti nno abayizi bonna bonna tebasobola kubeera nga benkanankana nga wenna ngambye. Waliwo asobola okufuna ekyo kyetwagala afune emyezi esatu ne tumwongera namukko. Waliwo ajja ofuna ekyo kyetuteeseteese emyezi esatu nga kimumala bumazi. Ate waliwo agenda okufuna eky'omyezi omwenda omwaka mulamba ng'afunyeemu kya myezi gumu gwokka. So ekyokukola kibeera kimu kufuna ngeri gye tuteekateeka. Ekyokulala obudde buneene obw'oluwummula tetwandigambye nti nno abayizi oba abaana balekeraawo okusoma nedda nedda wabula twandigambye nti nno tufuneyo embeera y'okubeera nga basoma naye nga tetuli siriyasi ng'abandibadde ku ssomero kubanga omwana w'asoma kalamba nga tawummuddemu naye aluzinga motivation muli eri mu mutima Ochilaba nga atunulamu eno tamu nakoze bwenti na yeo yoye langa tebyampisi za bulungi na yoge demu ne mama ne tata nete seteso kubeira nga tamu eja nzija nwane. So that sense of motivation eja urokubanga afunye mu that break. So nze ndo uza nti obude webatu wa ministry civil be ya dena katono wabula tuandiba denga tuluananga masomero gonga go ne tulaba nti tugezaako okuwa abane kisanide mu ndogo bw'emyezi esatu ekyokulala akiba kiganye ate tuleme kifula kya buwaze kunyigiriza abaana na na birowoozo byabwe inze nga sekinnoomu embeera eno ndiyiseemu mu miteeko bya mirundi ebiri ng'omuyizi era ng'omusomesa era nze nkugambira ddala sijagalangako nga we nali omuyizi era nga we ndi omuki
3: nga
4: we ndi omusomesa kubanga waliwo obudde bwe naluzinga ng'omwana ate era nina obudde bwe nduzinga ng'omuki
3: ng'omusomesa
4: obudde obw'okuwummula nti nze ng'omusomesa nange neetaaga okulaba
3: kubeewange
4: fuluma kiro nyingira kiro nange njagala ndabe ku baana abange bali batya so we ngamba nti ate ngenda sigala ku ssomero nange kiba kikola kye
3: so
4: obudde bulungi bulamu tulabe engeri gye tusobola obukozesaamu omuyizi waba asaana okubanga yeetaagamuka amasannyalaze ag'enjawulo amalalalala mu mbeera y'oluwummula tufune enteekateeka ez'enjawulo wabula si nteekateeka amasomero agamu gye gateeseteese yokugamba nti nno mujja soma kuva ku makya paka ku makya tubeetaagamu obubonero
3: weewaawo tugenda kubeera nga tuwummulamu kati ni bwe nzijja nja kutandikira ew'omukyala muna akabuzo kange fine muteeka wo okusoma mu holiday kakati omuzadde kyatteeka ateekeddwa okusindika omuyizi oyo oba wadde mbogamba nti aa yowe oba asomye holiday oba tasomye ajja yita bwe nzija tugenda kusimbulira awo okyali mu program ebyenjigiriza ku mutendera guno ogwa primary nange nsuubuga Ibrahim Muhammad Galiwango ndina abakulu okuva mu byenjigiriza eno byennyini bye tulimu ndina omukulu nsubuga Shafiq Saako n'omukyala Haita Muna tovaawo katini kanzije tuberenga tweyongerayo
2: kano ke kaseera akukutuusa ku programu ebyenjigiriza ku mutendera gwa wansi ebyenjigiriza education fundisa wa Pearl of Africa Radio biri abiri mu mukaaga akubye kodi na te tekyali kulanga kolala ekiseera kyekyo obundi bwebo weteeketeeke lindirira fungiza tukole biri abiri mu mukaaga akubye kodi linderera tugira ku nsonga za dini zokka tuzikuba kanyaka ebirowoozo tukuwabula ssaako n'okukusomesa n'oyongera okukenkuka ebifa ku dini yo
6: njagala otinge wano okutambula n'omuntu omwetaavu mwannyoko omuganda we okulaba nti enjala eno ey'ewiiki zino
7: essatu
6: aziyitamu atya kyekisinga okubeera ekyebbeeyi okusinga omuntu okgenda okutuula yitikaafu
7: emakka we madiina katukyanguye
6: so omuntu njagala tukijjeyo ayogera wano ye Muhammad
7: itikafu ya Muhammadi.
6: Okusinga Muhammadi okutuula itikafu. Ani ajitudde?
7: Muhammad
6: sallallahu alaihi wasallam. Ajitudde wa fil masjidi. Nga ajitudde muzikiti. Ajitula ki? Shahara. Ebbanga lya mwezi mulamba.
2: Mu program mimbali special. Buli lwomukaaga. Saawa emu paka satu ez'okumakya. Mimbali special.
8: Owange oli otya leero?
9: Ndi bulungi.
8: Twetegekera nnaku. Nsobola okubaako n'abantu b'ennyamba. Okubaawa ku mmere.
9: Lowooza ku bulamu bw'abantu.
8: Tulowooza obulobunga bwa kasooli n'eŋŋano. Sobola okukola obuugi ne capati
9: era amagezi genkuwa kwe kukozesa akawunga n'eŋŋano ebya supreme ebikolebwa aba Mandela Millers
8: spring flour agira mbungu obwa kasooli n'eŋŋano alimu ebirungo ebizimba omubiri ateereddwamu ebirungo ne vitamins 9 eŋŋano ya supreme egonda era ng'ekozesa ne butto mutono musange mu supermarkets ne mu maduuka gonna okwetooloola eggwanga spring flour akolebwa aba Mandela Millers ebusega ku roundabout Masaka Road
10: Mzai kamadi, ngozi kasikaba zuku, uwa batuwa la wa.
11: Ndekasi ina budi mwana angengida Kenya.
10: Hatikola yochi.
11: Batuwa la kusumate wano wacha aliwe somero. abasume sabasiba mu film bwabana babalaga bulaji film
10: okakasa
11: nje ngajira mwe byo lekagwe nengenda
10: anaye wana winasa na esome ya lisomesa ku mutindo gwensi yona Ryan Klaski Islamic Nursery and Primary School
11: kale kamba twale yo
12: Ryan Klaski Islamic Nursery Day and Boarding Primary School yesomero muzadde musani dokutwala omwana wo anti balina abasomesa batendeke abali ku mutindo gwensi yona gatiri ku musingi gwa busiramu basomesa ebyeddini n'ebyensi okugatteka ebyemikono nga n'ebitone by'abaana babitumbula basangibwa nasa na kabulengwa ng'ovudde ku Kyebando Road bafune ku ssimu 07 0 2 83 2 0 8 2 83 4 beba Ryan Classic Islamic Nursery and Primary Day and Boarding School e nasa na kabulengwa
2: Kanuke kasera akukutusa ku programu ebyenjigirisa ku mutendera gwa wansi ebyenjigirisa education
3: Oye wao, nkukulisayo mu bubaka babakama baffe tuli mu program ebyenjigiriza dakika zino ziri 38 ezeganye sawa omwenda ezakawungezi ka leero nsubuga Ibrahim Muhammad Galiwango nze ndi wo olunaku olwaleero okubeera nga nkuwambazza okutuukira ddala ku sawa 10 we nnaabeera nga nkwerekereza tutambulidde ku mulamo wa olunaku olwaleero mu programu eno ebyenjigiriza tubuuzizza ekibuuzo nti ddala kituufu omwana yandisanye okubeera nga asoma oluwummula wakati nga amasomero agasinga obungi gali mu kweteekerateekera okubeera nga gamalako olusoma lwa ttaamu eyookubiri olw'omwaka 2026 kino nno kiri wakati w'omuzadde omwana saako n'essomero y'ensonga lwaki twebuuza nti ddala ddala kituufu holiday erina kyegatta ku mwana oba terina kyemugattako era weeba emugattako kiki ekisaanidde okukolebwa gwo muzadde ali eyo n'omwezi ampuliriza nawe osobola okubeera nga otweyungako ng'otuwe endowoozayo nga ojja kubeera ng'oyita ku noti 75919 noti ne noti 78366 mu studio ndi n'omukulu nsubuga Shafiki saako n'omukyala Haita Muna okubeera nga tutambuza programu eno ey'ebyenjigiriza wetuwummuliddemu ndese ekibuuzo mu ddiiro kyenjagala abakulu bano babeere nga bakimulungula ate tulabe gye kinaggwera tubuuzizza nti omuzadde ono mufuna mpola bwe babanga amasomero gataddewo nti okusoma oluwummula kwa buwaze omuzadde mufuna mpola waagamba nti omwana we ye amwesiga era ajja kuddamu okusoma nga ttaamu eguddwawo officially ye bamukoledde ki kye kibuuzo kye nalese mu ddiiro kye ŋŋenda okusaba kye tuba tutandikirako ate mu ddakiika nga bbiri okuva kati tubere nga tweyunga kubali ebweru nabo batuwe ebirowoozo byabwe ku nsonga eno manyi bateroga nti ladies first ne mukaseera kano nja kusaba teacher Mona aberenga asookamu mu kubeera nga atuddamu ekibuuzo ekyo insha allahu taala
5: neyanziza nnyo Mr. Nsubuga ekibuuzo ekyo nina kiddamu bwe nti si kyatteeka omuzadde okugamba nti oba essomero litaddewo nti tteeka abaana balina okukola ki balina okubeera ku ssomero okusoma mu holiday si kyatteeka kubeera nga Mr. Nsubuga nga bwagambye nti tuyinamu omuzadde nga ye bambi ye mufuna mpola nga kyalina okukola kwe kufuna fizi w'omwana nga ttaamu etandiise so kati nga tasobola kufuna fizi gundi ezo sente ze baba basabiddwa ku ssomero eza holiday
3: awo wennyini awo
5: kati njagamba nti kijja kuba kyatteeka eri omuzadde alina omwana owa senior 4 waakiri kale ne senior 6 ekyo kyo kijja kuba tteeka nti kiba kimuyambako obuta relaxinga abaana baffe abaana b'ennaku zino babawa amasimu babeera ku zigugu eyo abamu TikTok Facebook so kati bwadde waka aba agenda kubeera mu ebyo ate yeerabire ebyokusoma so kati ate bwabeera wano ku ssomero kiba kigenda mukakatako okubeera nga revising oba having enough time no musomesa we okumubuza ebibuzo no ku discussing ne banne ekyo kyo tujagamba oba njagamba nchateka naye mu classes sigadde si chateka iye
3: naye tusanga amasomero manji okusinziranga woyogedde no gamba anti bakandidate bakandidate bonna oba candidate classes bebatekeddwa okubeeranga baso maulumula kakati ojja kusanga nga amasomero agamu bachifula nti okuvira ddala kuchomukaga oba ku upper primary kuvira ddala kuchokuna paka ku primary 7 bona batekeddwa okubeeranga bakola ki nga basoma oluumula newe sanga nga omuzadde omu ajja kubeera n'abaana abali mu bibiina ebyo byonna okuva mu kyokuna kya kutaano kya mukaaga nga bonna ayinamu abaki abayizi kati oyo ye bwe muba mukola programu ngezo mumutunulidde mutya bw'omala okuddamu ekyo nti ye ng'omuyizi ekyamazima ye ng'omuyizi kaseera ki kagenda okubeera ng'afuna waliwo yagamba nti olwaleero omuyizi by'asomedde mu myaka mukaaga oba musanvu pepe yagenda gituula mu ssaawa bbiri n'eddakiika 15 olowooza nti kyandibadde kitya ku muzadde ng'oyo ng'alina abaana basatu n'okusingawo mu bibiina ebyo kyakuna kyakutaano kya mukaaga naye mugambye bagenda kusoma luwummula
5: First of all njja kusooka na kiri ky'ogambye nti omwana anaafuna ddi obudde time y'okusoma si ye time ya holiday holiday babaako ne time yaabwe gye baba basetinga nga bo tegenda kubeera nga yaki nga eno time ey'okusoma tegenda kubeera bwe tegenda kyukamu kaakatini nti omwana asobolera okufuna eyo time gye yalifunyeeko ewaka nga neno kusomero era akola ki
3: agifuna
5: ngera ticha Shafi bwagambye nti waliwo abasomesa okuva ku makya paka lwaggulu oba okuva ku makya saawa nga 12 paka saawa ng'emu naye kati wano mu holiday bagenda setinga nti omwana ayinza okusomayo okuva nga saawa 2 paka saawa nga 6 awo kati ku saawa 7-8 n'eziddirirako omwana abeere nga naye akola ki afunayo ku budde oba okurestinga
3: Okay.
5: Kati ne tudda ku muzadde ow'abaana abo abasatu era nga ye omuntu of course ajja kwagala omwana we akole ki asome ajja kwagala omwana we asome waabanga muzadde ayagaliza mwana we amazima gali nti ajja kufubako ajja kukola kyonna ekisoboka omwana we agenda asome kuba naye nga ye omuzadde amwagaliza biki birungi so kati ajja kufubako nga ye omuzadde oba n'ekirala ajja kugenda ayogereko n'abakulu b'essomero kubeera babalaba ne babatya naye era nabo bantu nti bw'oyogera naye aba akutegeera mutegeeragana ng'abantu kyenyinza okugamba
3: ennaku zino ebisale by'essomero agamba aguzeemu kapoloti asinga kaŋŋendewo omukulu nsuubu ga Shafi naye atuwe submission ye ku nsonga eyo tugambye nti omuzadde oyo omubaliridde otya se bwanaba maliriza nja kubeera nga nzijjako erigwe omuwuliriza ng'oyita ku noti 5-9-10-79 ne noti 8-2-3-6-6 ate naawe obeere nga otuwa ekyo ky'olowooza ku mulamwa guno gwe tuleese olunaku olwaleero okubeera nga tukubaganyako ebirowoozo kyemmanyi naawe oli eyo kati batandise dde obaweereza olupapula nti omuyizi takomawo ajja kudda tujjamuwaimu ennaku 2 kakati gwe ng'omuzadde kiki ky'olowooza ku nsonga eyo mukama wange tandikiraawo
4: ekisinga okubeera ekyessanyu era nga kiseseza ddala nti abazadde bo beweraliikiriddeko
3: bo bali tayari
4: be basinga okuwagira ensonga eno
3: kale banaatubuulira
4: kati abazadde naddala balaye abaana abasinga osigala ku ssomero be baana abali mu candidate classes tunoonya embeera ng'abasomesa gye tuyinza osigalamu nga tusomesa n'abaana nga bali waka wabwe mu luumula naye obuzibu bunene bwe tusanga naddala mu nsi ya feno Uganda kyoba olaba teyali nsobi nti n'amasomero gonna gonna mu kunyigiriza okunene gagamba abaana basigale ku masomero nze nawulirako lumu omuzadde nga yeemulugunya lwaki abayizi be tebasigadde mu luwummula abagandira endi kirasezi naddala mu luwummula luneno lwa sekendi ttaamu thadi ttaamu gye basigazza
3: omuzadde kennyini yakyesabidde
4: so abazadde bo balaba naddala abasinga obungi newankubadde nti ensimbi
3: zibeekubyampi
4: nzibu ddala naye ate alabira ddala akadde kanene essomero lye kawaddeyo okulaba nga lisigaza omwana kali ziri wase okuteekamu ziri wase kubanga era tezigenda kwenkana na bisale byasasula mu fees so omuzadde kyandibadde kyabuwaze nze endowooza yange esinga okubeera entuufu mu ndaba yange.

0: yabadde mubi amenya amateeka g'essomero. Era onaagaana omutwalayo nga bagamba oyo wuuyo twabagamba asigale wale eno n'agaana
1: afuuse waggumi
0: kati banne bali walala yatuzza mabega. So nsuubira abazadde essomero engeri gye batebalikkase bambi weliwalisabye nti nno
1: gavumenti weba tetulabye abaana mubaleete
0: bambi batwale.
1: Naye kyemmanyi ekyo ekyokusomesa holiday abasomesa basomesa mu nkukutu.
0: Kituufu nnyo.
1: Basomesa mu nkukutu.
0: Era geeti teziggulwa.
1: Geeti teziggulwa. Kakati lwaki tube tusomeseza mu bunkenke obwo?
0: Anti no gain without risking. Ebiseera ebisinga tugamba nti omuntu risiki bakiyita batya mu Luganda.
1: Aba yeesudde mu katyabaga.
0: Ogezaako ne weesulako mu katyabaga. Ebirungi bye binaavaayo nga Mungu akkiriza, bwe binaagaana obuvaayo, Mungu abaageze. Mungu abageredde. So abazadde, okusalawo kuli gye muli. Naye amasomero gammwe gabeera gabasabye. Tekyandibadde kirungi kunakuwaza basomesa mwana wo. Naye era nkiddamu. Embeera ekyasinze okubeera ennungi omuzadde omwana n'omuyizi ne community tunoonye amakubo ag'enjawulo nga tetwekubidde mulanga mu gavumenti wabula feeke ennyini tunoonye amakubo ag'enjawulo nga siga kujja ku ssomero abaana ge basobola okubeera nga basomeramu.
1: Kati omuzadde oyo aba aleese omwana oyo mazima ddala Mungu n'agera omwana asomeka holiday asome ttaamu yonna n'amaliriza nga Mungu ageze omuzadde oyinza mugamba ki?
0: Mungu ageze. Mungu abageze.
1: Abageze wamukakasa n'omugamba nti omwana ono bwita obungi ateekeddwa okubanga asome holiday naye bikomyewo ngomugamba inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Muzadde oyo oba omuteeketeekedde ki?
0: Ekigambo ekiyinza okubeera ffene kya nnaku nnyo. Olaba omwana waba agaseeko n'oluwummula n'agwa bannange kale ate tekyandibadde kitya nga n'oluwummula terubaddeeko. Omwana bintu bingi nnyo byasobola okubeera nga akengukamu n'abeera mulungi mu byo ng'olese ebyokusoma. Tulabidde ddala abaana nga bangi nga ebitabo bino eno the Western Education eno gye tubawa nga abasinga mu bo si balungi naye nga ayina skill ey'enjawulo eyo. So I think twandikozesezza embeera ey'obuzito obwo omuzadde gy'aba alabamu omwana tamulinda na kugwa omwana omulaba nga munafu muleke yeezuule omwana muleke yeezuule kiki kyayinamu obwagazi kiki kyasobola wabeera nga muto muyambeko gwe ng'omuzadde mwe options ez'enjawulo mutwaleko eno n'eri eno n'eri eno n'eri gy'olaba gy'anaapiikingira gy'oba omuleka oba oliawo Allah subhana wataala
1: Yanamuyambi
0: yanaisize ya maslaha.
1: Barakallahu fika. Kiriza nkutuuseko obubaka buno kino kirango kya kubika. Ivan Mulinda omukozi munnaffe wano ku Pearl FM abika maama we Naiga Jeni. Maama ono abadde abeera awo emutundwe Allah yamujjuludde wakuziikibwa olunaku olw'enkya ku Sunday ng'ennaku z'omwezi mwenda omwezi ogw'omunaana 2026 essaawa 10 ez'olweggulo awo Masaka Kanoni. Tusaba Omukama Katonda mukazi munnaffe wano ku Pala FM Ivan Mulinda Allah abeerenga akugumya ate oboolyawo ne maama abeerenga amusonyiwa byonna. Tukyali mu program ebyenjigiriza ku 10:17 @ Pala FM ekkula ery'omuntu wa bulijjo. Tusigaza eddakiika zino ziri musanvu okubeera nga tufundikira program ey'olunaku olwaleero. Nagambye tutambulidde ku mulamwa ogugamba nti ddala kisaanidde abayizi okusoma oluwummula wakati nga twolekera okubeera nga tumalako.

0: Bwakedei, wasuzotia Uganda, koloko koyake, amachago, gavusa amanyuvu, ngateno runakuruo, rweyonge dokubero ruakabi, wampulis ganya nunji, kula voice bando ya MTN yona, wakati wesawe mune bidezo kumacha, wefu nile dachika satuwezo uwerere, ezikuwa MTN kwa MTN, nga zima lorunakururamba, niga star, emunoti noti stabili emuhashi, ofune dachika zezo uwerere, bulirunaku, sumulure chivozi cho, kewera kukabite wo. Kwasa ganyazi hasozo, kubira kumuzei. Sumulula omuliro gukulimu neda chikezo uwerere, okuvamu MTN. Ngatuli wamu, inkoragana ya fitere mesebwa.
1: MTN.
0: MTN, irungamizwe kitongole ki Uganda Communications Commission. The Pearl Doctor, eno ye program, mwetufundira abakugu, nga batusomesa kubufo bw'endwadde ez'enjawulo, nenzi janjaba yazo. The Pearl Doctor, buli lwa mukaga, okuva ku ssaawa 11 ez'olweggulo, paka ku ssaawa 12 ez'olweggulo, wano ku 17.9 Pearl FM, ekkula ly'omuntu wa bulijjo.
2: Ku 17 katonyeze mwenda Pal FM mekula lio muntu wa ulijo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Mwasibi mutia basibu ne vanyabo. Esawa zidi 10 runaku lwa mukaga. Na kuzo mwezi zidi munana, mwezi gwa munana, mwaka 2022 mumukaga. Zeka jimu Elijah Ahmed Agusi kutusako program The Pearl Doctor. Program ebeera ya byabulamu mwetutukira nga ate tukona ku nsonga ez'enjawulo, ate era mwetukuleetera abakugu ab'enjawulo ne babeera nga ate bakutuusaako ebyobulamu nga bwe birina okubeera. Bwobanga ddala weetaaga okulaba omusawo, osobole okulaba omusawo ng'obudde bukyali. Kiba kirungi nnyo okulaba omusawo ng'obudde bukyali, kubanga buli lw'olwawo bw'oti okulaba omusawo maliriza nga osanze ebizibu by'amaanyi, nga ne ssente nnyingi nnyo z'ogenda okubeera nga ate ofulumya mu mbeera eyo. Kale nno pulogulaamu eno ya byabulamu buli lwa mukaaga ssaawa 11 mpaka ssaawa 12 tukuweereza tusinziira wano mu kibuga ekikulu opposite Old Kampala. Mwebale nnyo, mwebale ddala bannaffe mwenna abatuuliza nate okwetoloola eggwanga to Uganda. Mukola ky'amaanyi nnyo nnyini ddala. Abasawo mwebala okujjanjaba abantu, mwebalire ddala. Profession yammwe kitegeeza nti mulina okugizannyiramu bulungi nnyo nnyini ddala, kubanga omulwadde yenna abeera guse ku ddwaliro lyo, omuntu oyo kyalibadde kirungi n'avaawo nga takomplaininze kintu kyonna. Gwe chikakata kugwe okuholdinga obulamu bw'omuntu oyo. Kale no kitegeeza nti singa omuntu oyo avaawo nga alina complain yonna tomukutte bulungi, sinakindi abamu baluzinga n'obulamu bwabwe mu kintu ekiri maina naye nga kivudde kugwe omusawo. Kale no tubasaba mwenna mubeere nga ate mukwata bulungi nnyo nnyini ddala abalwadde bano ekyenkani ddaawo. Nsaasirako gwenna afunye ebizibu eby'enjawulo, abafiiriddwa tubasaasirira ddala. Bannaffe abo batuvuddeko tusaba Mungu abasaasire byonna ebyabasobako ng'ebitonde. Mwenno oboolyawo abafunye ku birungi naddala ku lunaku olwa weekend, yes, tusaba Mungu abanyweze ku ebyo ebirungi bye mufunye mu wiiki eno saako ne mubulamu, kubanga achievement nzibu nnyo okutuukako awatali buguminkiriza. Kale nno namwe tubasaba, tusaba Mungu abirenga ati abanyweza ku ekyo kyemufunye. Naye mmwe abalwadde kati ate mmwe nsaba Mungu abagumye namwe mufweyo okozesa eddagala eribaali bawandikiddwa. Buli w'otakozesa eddagala eryo nga likuweereddwa omala biseera byo, erifa abajjanjaba omuntu oyo buli lw'otamuforcinga kumira ddagala gw'obeera okola loss mu bbanga ttono, oyinza oluzi obulamu bwe buyinza okuluzingibwa ku kintu ekiri maina, otaddemu sente omuntu oyo alina okumira eddagala ninoomaliriza nga eddagala eryoguze aganye okumira. Kati kitegeeza nti naawe olina omulimu gw'amaanyi nnyo nnyini ddala okufaayo okufuba ennyo okunyigiriza omulwadde wo amire eddagala oba akozesa eddagala eryo. Naye awatali ekyo, bannaffe bano abamu be tubeerako nga tujjanjaba, ebiseera ebimu batukaluubiriza obulamu. Ogenda n'oteekamu ssente n'ogamba kati omulwadde wange ono, mami wange, taata wange, senga wange, kojja wange, muwala wange, mulamu wange, nina omubeererawo mu buli mbeera asobole okuwona. Munnaaye nno, abantu bano ebiseera ebimu be tubeerako, oteekamu ssente okugula eddagala ne bakola testi zonna mu laboratole, buli kimu n'okikompulitinga ne bakuwa final drugs list gy'olina okugula n'oligula. Okulituusa omuntu ono buli w'otamuteekako force amira eddagala eryo, ebiseera ebimu ye nga ye ng'omulwadde ayinza okuba nga eddagala eryo lye bamuleetedde kaalikozesezzaako olunaku lumu, ayinza okuba nga muli teyeefiiringa bulungi buli lwalimira. Kati gwe singa ovaawo nga tomuwadde biragiro oba nga tomutaddeeko maanyi agenda kulireka tajja ddimira, naye ayinza okukendeezangako ng'alisuula gy'alisuula gw'olowooze nti eddagala likendedde naye tewali nkyukakyuka. Lwaki? Kati gw'ogenda okomplaininga eri dokita gye wagula eddagala oba bali abakuwa gunde document form, oba oliawo nga gw'ogamba be baakolamu ensobi naye nga tebaakolamu nsobi yonna. Ekizibu bwe kiri kya mulwadde ono y'atakozesa ddagala. Lwaki talikozesa? Ayinza okuba nga alityo ddimira. Ekirala, ayinza okuba nga alimira naye nga limukosa, kwegamba ye nga awulira bubi nnyo. Kati waliwo abamu nga bakola I don't care nga tebafaayo oba amize oba tamize, kasa sister we gy'ali ajja mugulira akatunda so nitubeera omulwadde wo n'abeera mweyo mu life ng'akukaluubiriza buli lw'okomawo obeera n'ennyiike y'amaanyi ng'olabira ddala omukadde w'agenda naye ng'eddagala lyatamira. Eddagala tuufu naye nga takola ki? Talimira. So ensonga eyo tugyegendereze ennyo nnyo nnyo nnyini ddala, egenda kubanga ate etuyamba. Eri bannaffe abalwadde tusaba busabi bampi, mukozesenga eddagala eryo eriba libaleeteddwa musobole okuwona musobole okuwona, mweyagalire mu bulamu ekyenkanidde awo. Kale nno olw'ensonga eyo tubaniriza nate mu programu y'olunaku luno olwaleero. Nze Kajimu Elijah Ahmed yeesookedde eyo. Abalwadde ogenda awo ebiseera ebisinga ngendako awo emulago n'amalwaliro amalala naddala amanene, waliyo eddwaliro baliyita batya, Nakavule saidi yawo mu bitundu bya Iganga, dwaliro ddene bulungi nnyo lirina service nnungi. Then wano mu Jinja waliwo Jinja City waliwo eddwaliro ddene. Yes, kwegamba amalwaliro gonna aga gasinga tugatambuddemu, naye otuuka nga okola interview ku muntu ningalagira ddala nti talina kwegamba tafuna service emala, ninga buba wetegereza abaliwo bagamba oyo nno taniyagala mbeera ddagala ne bamuteekako eddagala bwe bati awuliranga. So ebyo tubyewale bwe kibanga tugenda mu ddwaliro kufuna bujjanjabi. Katugende n'ekigendererwa ekyo, tufune obujjanjabi obutuufu, tuleme kuvumaganya basawo baba dokita be tuba tusanzeeyo nti tebatuwadde service nnungi, tebatujjanjabye, kwegamba batukoze kino na kino, naye nga obuzibu buvudde ku ffe abalwadde saako n'abalwaza mu mbeera eyo kale nno ensonga eyo nkulu nnyo yes nsuubira Dr. Masao ne tugira obulya tutambula mpolampola bwe tugidde ku mpewo ennaku zino abantu bangi bazze batuvwako ku maaso ninga ensonga ezibaleeteddwa okutuva ku maaso ezimu nga zi kwegamba ziyinza okuba nga yes kubanga waliwo obulwadde obumu nga omuntu agenze mu ddwaliro n'afunirayo complication ne tumaliriza nga afiiriddeyo kati ne wabeerawo nga just oli abadde atambula ku kkubo n'afuna shock oba stroke obulamu ne bugenda kati ne wabeerawo abamu nga just obadde otambula obaoliawo n'ofuna accident nga bannaffe ku next media abatugenzeeko kwegamba yes waliwo styles nyingi oba enkola nyingi nnyo abantu gye bagenda nga batuvwako mu style ezeewuunyisa ne waliwo obulwadde obumu oba eŋŋenda eyinza okutwala omuntu naye nga eviiridde kwegamba ng'ekintu kisangiddwa eno mu ddwaliro ng'abadde obaoliawo afuna medication nga bona atwala omulwaddewo mu ddwaliro ng'agenze kufuna medication naye n'amaliriza ng'agendeddeyo ez'ensonga waliwo ensonga eziba ziriwo z'oyinza okumanya ne z'otayinza sobola mmanya ndowooza abayinza okuntegeera obaoliawo mmwe abamu abatwala bamaama oba basista baffe bano okuzaala ndowooza musobola okujulira obaoliawo ku nsonga ezo ezimu ŋŋambye nti waliwo ensonga ng'osoogimanya ne wabeerawo ezimu nga ggwe tojja sobola zimanya lwaki omuntu wo yayitiddeyo kati bwe tuba twetegereza obaoliawo ndowooza ekyokulabirako kankuwe kya omuntu ng'agenze okuzaala mukyala ng'agenze okuzaala mu ddwaliro ebiseera ebimu oli agenda n'azaala bulungi n'akomawo ewaka mu nnaku 2-3-4-5 wiiki emu ne bamubika ne weewuunya muli n'okaaba n'ogamba naye omuntu yazadde bulungi ne bebi wuunaanyirira baamupimye nga yes ali nomo baamukozeeko operation yonna nga eri successful ne batusiibula ne tukomawo ewaka naye kijja kitya nti ate bankubira essimu nti sisita akoze ki afudde obuzibu bwavudde ku ki yazadde bulungi awo waliwo ensonga ennene ennyo ze njagala obaoliawo nkukubiremuko ku toci dokita obaoliawo ng'atwegattako mu maaso awo kansoke njewo obubaka buno katono nnyo oli ku Pearl FM Radio
1: nga lakadelibando kalakata mikono ju free of fire omuliro nguwulira muli mu mutima gukankana like drums nesumulula weereza laita watch me set the fire this feeling nyongera kikuyaga nsitokebu kalakata mikono ju free of fire
3: funa embereza esinga ku mukutu ogusinga mu Uganda MTN MTN Uganda erunga mizigo ekyo
0: Bwake day wasuzo tya Uganda koloko koyake amachago gavusa manyuvu ngate no lunakulwo rweyongedde okubeera olwakabi lwampuliziganya nungi gula voice bando ya MTN yonna wakati w'essaawa emu n'ebbiri ez'okumakya weefunira eddakiika 3 ez'obwereere ezikuba MTN ku MTN nga zimala olunaku lulamba nyiga *140*2 *1# ofuna eddakiika z'ez'obwereere buli lunaku sumulula ekiboozi kyo kebeera ku kabi Kwa kwasa ganyazi hasozo kubira kumuzei sumururo muriro kukurimu neda chikezo werere okuvamu MTN ngaturi wamu inkura gana ya fitere mesebwa
4: MTN
0: MTN irunga mizwe chitongole chi Uganda Communications Commission.
2: Okay, wali kupale FM radio wali nyo wali dalo kuminayo kubilangati o twega seko nati aluna kuruno uruwari unzika jimu Elijah Ahmed mu programu eno wali nyo wali dalo kubilangati o tuuliza kusinzida iyo na joli. Kakati waliyo banafe abatu genda ko mumbere yokusagirira ebisaye bimungi evudde na kubasawo obaggo omujanjabi omuzalisa kati awaliwo omuyambi ayamba ono nga amaze okuzaala bamujeeko engalo omuntu gwogenda naye mu ddwaliro okuyambako kati ate ne wabeerawo omujanjabi mwennyini omusawo kati naawe kennyini gwe bajanjaba abantu bamiteeka esatu fenna tusobola okuviirako okuluuzinga obulamu bw'omuntu naddala ono gwe tujanjaba wagenze okuzaala era nga bwengambye nti waliwo ensonga endala nga zo oyinza obutamanya ngezozo oyinza obutamanya naye bwe twogera ku muntu ono agenze mu ddwaliro agenze mu ddwaliro kuzaala abaddamira eddagala alina baluwa oba ebipaleti ebiraga nti abadde akola antinento nti abadde agenda n'amira eddagala lye n'akoma wewaka kitegeeza nti omwana ayinza okuba nga ali nomo omwana ali nomo naye obuzibu buvaawa obuzibu buva mu ddwaliro waliwo kye tuyita direct medical complication ne wabeerawo kye tuyita indirect health factor oba indirect health complication mu ddwaliro kyeki direct medical complication kwe kubeerawo nga kwegamba ogenze mu ddwaliro no after service kwegamba ogenze mu ddwaliro nofunirayo obulwadde obuyinza okuviirako ekizibu ekyamaanyi oba ekiyinza otwala obulamu bwo mwaka akadde eno medical complication eyinza okuba nga evudde ku sajale eyakoleddwa kati awo wayinza okuba kwegamba eyinza okuba nga yabadde successful omulwadde n'avaayo mu ddwaliro nasibulwa bulungi naye ne wabeerawo kasambu oba ka infection akayinza okupenetratinga mu obwo obudde kati waneno mu ddwaliro bwe twogera ku nsonga ey'ono gwe tugenza okukolako sajjali eyo medical complication agifunira awo mu obwo obudde bwennyini kubanga eyo ekoleddwawo neetabeera oba oliawo successful oba okubeera successful naye ne wabeerawo obuyitira simanyi oba ensonga eyo evuddeyo bulungi waliyo esobola okubeera successful naye waliwo obusobola okubanga buyitiddeyo ne buleeta akayinza okuviirako oba infection omuntu oyo n'afunwa obulwadde obw'enjawulo kale ate waliyo okubeerawo nga obadde ofunye treatment naye ate treatment y'emu ekuleetedde okuvaako ate ebizibu ndowooza era kigenda wali eri nti bamaze okutunga bulungi obulumi tubuwulira naye ate waliwo ate ekiyinza okwegamba nekyaffectinga mwaka akadde nga bamaze okuwa obujjanjabi bwonna awo osofunirawo nawo obulwadde obw'obuzibu obw'amaanyi gyekyo kye tuyita medical complication. Nga bona alaba nti bamutwala ne bamutunga naye waliwo ekyagenda kwegamba waliwo bawuze ezeekwatira somewhere ng'alina okuddayo bachan dressing eye treatment. Kati waliwo obulwadde obumu bw'oyinza okufuna during injury ng'okoseddwa musawo tamanyi tunga ayisamu kwegamba engeri gy'akozeemu buli awo nga teri professional kati n'ofuna injury ezo ziribeera under medical complication. Ofunye obuzibu mu bujja ofunye obuzibu ngo oli mu kujjanjabwa. You get? Naye njagala tuogere kubutya okufa bwe kuyinza otuuka ku muntu ono naddala abaddazi okuzaala okufa ku mutuukako kutya kuba abantu abamu bakufuula complicated olw'ensonga they are unprofessional tebamanyi kye bakola y'ensonga lwaki bakadde baffe baganda baffe basista baffe bajja ne bayitira mu mbeera eyo bwetyo ne tumalirizanga obulamu bwabwe bugenze. Nsonga ki eziyinza okuleetera abantu baffe bano okugenda mu mbeera bwetyo? Nga bwe tugambye wali eri nti direct medical complication kuliko ebintu bingi omuntu kwayinza okufuna obulabe naye ensonga ekyasinze okuba ey'obulabe naddala nga tugenze mu nsonga ez'okuzaaza omukyala oba nga omuntu agenze okuzaala nga bwe ŋŋambye nti okuzaala kwangu ate era kusoboka bulungi okubeera successful naye abantu bannaffe abamu be bayinza okufuula ensonga eyo unsuccessful. Number one omusawo noona akuwerekeddeko naawe omulwadde kennyini oyinza okwereetera obuzibu naye ensonga esinga obukulu abantu gye basinga okujjayo oba esinga okulipootingibwa nti yeneemuviiriddeko obaoliawo okufa weewaawo wayinza okubeerawo ate ensonga nga ye nga nnene yemuviiriddeko naye ne baleeta eno nti eno yeviiriddeko omuntu ono okufa kuba endwadde nnyingi osobola okuba olubuto nga olina diabeti olina sukaali olina pressure olina endwadde endala waliwo ezo endwadde endala ezo nga nnene ezo zo zisobola okuviirako omuntu okufa ng'agenze okuzaala naye eyo abasinga

ebi ebise ebimu bifa kumbera nti omuntu abadde ta visitinga dwaliro kumanya mbera ya mwana ono ali mu nomo bwaba tali mu nomo step chi jali no taking a before birth kati abnormal baby ebise ebimu nabo batuleta okufaafaagana baletera abasawo okubera nga balwanagana bulwanaganyi okumujjayo oyabaye ebyo buli time omusawo gyatuwala eno abamu kati bwe twogera ku ddagala erikozesebwa to slow heavy breathing oba okustopping oba okukendeeza amaanyi g'omusaayi gava mu muntu ono eyo nayo it is a big issue naye abnormal baby wano mu kumujjayo ebiseera ebimu atawaanyamuko atawaanya abasawo kwegamba atawo waliwo complication nawo omuntu gy'ayinza okuvaawo nayo gy'ayinza okufuna medically n'amaliriza nga obulamu bwe bugenze oba mu bbanga ttono nnyo n'atandika okuwulira engeri ya pain whereby waliwo ebimu nga tebyagenda bulungi kwoba obudde kale no esonga nkulu nnyo nnyini ddala naye kyenyinza okubeera nga ate nkwekalejinga gwe ampuliriza alina omukyala nga yes ali lubuto naawe ali olubuto naawe ateekateeka okubeerako n'omuntu gw'otikka olubuto your responsibility kwe kubeera nga mulaba omusawo fuba nnyo okulaba omusawo twali mu life oba life gye twasomangako eyedda nti oli yazaalanga nga tayambiddwa obanga ayambiddwako just omuntu omu naye n'amaliriza nga azadde bulungi aa kati climate change etuleese nnyo changes mu bantu whereby n'emmere yennyini gy'oli mu kulya ereeta complications eri baby naawe gwe omuntu naye newe bakugaana soda osigala omunywa newe bakugaana ebintu ebyenkaniddewa nti kino tolina kikozesa ng'oli lubuto osigala obikozesa kati ne tujjanga bali abedda beeriranga emmere naye nga n'emmere gy'alya lye ddagala ng'emmere gy'alya ddagala mukitegeere naye kati fewane eno okubeera n'omuntu ng'ali buto buli ssaawa aba ayagala avisitingeko kafisiri aba ayagala agendeko mu bifo okwegamba ebyo kwegamba alye ku bintuntu ebintu ate ebiri ebirina antidotes ebiri acidic kwegamba nga bikendeeza amaanyi mu mubiri agalina okumutaasa wali eri mu budde bw'okuzaala oli ku Pearl FM radio mpozi n'ekirala ye placenta eno placenta damage placenta oba akalira ekirina akalira akalira kale ndowooza engeri kasobola okubeera nga kali damaged ebiseera ebimu nga twaliko wano ne Dr. Rahma yes Dr. Rahma okuva mu ddwaliro erimu wano eno mu kibuga Kampala twasomesaako ku bisawo by'abaana mwe bakulira naye kye mbadde njagala nti yasomesaako okuobaoliawo ndowooza ku placenta ekirira ky'omwana kino ebiseera ebimu bwe kifuna damage nakyo nga bwe kiri nti kyekikonnectinga maama ku mwana mwe muyita emmere mwe muyita oxygen mwe muyita buli kimu kati ebiseera ebimu ekyo kasita kifuna damage omusawo n'atakola detection yemala kisobola okuviirako obulabe mu mbeera eyo naw njagala kulaba nomo y'omuntu kwegamba gwenga omulwadde olina kumala budde ki oba olina kukoma kwegamba how long obudde bw'olina otwala normally okustopinga okubreedinga waliwo okubreedinga okutonotono newabeerawo heavy breeding nga kwo kujja rapidly nga kwegamba

0: n'omudaala kye kino gye baasonda ku makubo, mugyeko obudaala bwa ku makubo. N'atandika okusiika obusumbuusa abutambuze, KCC naye n'ekola ki?
1: N'emulyawo over.
0: Waasula, wayitawo ekkubo. Owulira ekizibu ku kizibu. Land Road atunda yunulemu wa sente.
1: Allahu akbar.
0: Vaawo.
1: Kubanga ate yatajja kutunulira bizibu byono.
0: Yeetaagala kubimanya kubanga n'okumubanja amubanja emyezi emeka?
1: Etaano. Ennyumba ya sente emeka?
0: Omunaana, mitwalo munaana. Land Road amugamba sijja tompa.
1: Zekubanja etaano.
0: Zireke.
1: Naye Land Road waba mukyala. Mchala.
0: Musajja.
1: Atera waba musajja musajja.
0: Musajja.
1: Kubanga kuchibugo kubanja omuntu emyezi omuna.
0: Mutwala ana. Noga mulekira.
1: Na
0: mugamba. Kati kyoba okola. Funangiri kyova wano okoleki.
1: Onviri.
0: Ogende.
1: Siku jeko ya dene chikumi.
0: Chikumi.
1: Zen kubanja zoboko so kujao.
0: Echisoka chitwala muntu mukiriza nnyo. Obutalo woza anti waliwe ekimutambulira lako. Yeah. Omayi mu dunia mwetuli. Yeah. Obukiriza butagala. Obukiriza bukola ki?
1: Buyuga yuga.
0: Buyuga yuga. Kati abantu bangi nnyo. Bavaayo oba oli awo ne batagala mu nzikiriza yaabwe oluvannyuma lw'okuba nti afuna ekizibu ku kizibu.
1: Allahu akbar. Allahu akbar.
0: Nti omukyalo ono okusokera ya sira mukabiri abiri mwesatu nagobebe waka najanga azunga kuchibuga kunakuita kuzunga kubaya itamanyi na jaraga na asetulinga ke mutunga wano wa asetulinze ayiza atadde waka dala ake oche ya chize cha kugoba antu kuchi
1: kucharo
0: kwa kiosiki ngabeira nebamweleramu
1: abatembeyi buli atembeyi ya kamata huyu
0: atandisa obutembeyi asiki kale kansiko busumbuza ntambuze mu bucket tuli ku myaka nkaga mweta.
1: Allahu akbar. Cheyili che wayogedde nti singalo bunani
0: singalo buchi
1: bunani
0: agata azena zeri kulwachi aina
1: obuvunanyizibwa
0: aina bamulekwa bamulekwa nabo basiramu bachi bapia muganda we yafana abamulekera omulenzi kati aina okubanti ku myaka kaga mweta na ajiya abeko ne chakola chi ne chagatta embere eyo bwebenge mutuseeko sawa zino otuogerera taina wadda n'abaana bano tugamba nti kino kitwala mukkiriza okubanti osobolokera kumacha n'omanya nti Allah yagera naye nja kuva mu kintu kino
1: waluo nanti mpaji gamba watu aminu bil kadari khairihi wa sharihi minallahi ta'ala mpaji yobu kiliza yomu kaga chechini choga niti chitu wala mukiriza
0: kukiriza muchi
1: mukadari Allah chaba ageze
0: chaba ageze ere chuchechimu kukusiramu nze mkusiramu kwa kwangeno kubumanyi chene nyumirizamu
1: nti
0: chota ni kukuyiga nti mbembele njimpitamu Allah yakolachi
1: ya jimpisamu
0: nchibanyi njajivamu obukiriza
1: wallahi
0: nota looza antikati gundi alabika sengo weji ndio yo
1: ya mkwatamu
0: na kula njogerele vigamo kati Allah tusasile nti Allah bwaku wachinu chia wadomu chara rahuma wanda na gama nti Allah jachinzi jamu na ya nti ya kangende kuumuka njogerele umuka limusilamu mpya inaba silamu abapya ndi mumbera weti
1: Allah bakuwadde ekisemba yo
0: kati fenga umukatukola kisebe ne fenga tujja tugamba nti agwa tuuliza na tulaba gwani gwe umuka
1: wallahi omanyi aji nze kinakiriza wali abantu ngabo Allah yabakola kubera nga bayisa bulungi bannabwe yagalagana gwe olowooza gwaina tegeze ensimbi gwazirina
0: nzeru bega
1: eh
0: Allah nsasiri nange
1: oluza lwachi mubonna go watandikawo kino
0: era olumu mbera awo nentunulira omukyalo w'emyaka nkaga mwetaano ngaze kisoka ekisokera ddala bwakuulira ku radio oyogera

0: na uri anti uri haji asubira
1: ogusajja si musajja ogusajja
0: ogusajja nga wine chirevu guri mukanzu gukora
1: nebo mutoka ko
0: bakutoka kana akatumira bwati naga egwa jakram
1: ntiye
0: ntiye so Allah tuwe mubulungi atukoze si
1: Allahumma
0: emirimu je atatuwe ni enunji mujjo
1: njikira bulungi nti wankubira akasimu Nunga mbajangu tuweleze Mungu. Tewanga mbajangu tukolese.
0: Hey,
1: anga sonko. Kwanza wanjaji. Nsabu je tuweleze Mungu. Eyo yuka statement jenda sinzi la muntebe zangi. Ochimanyi bie mbade nguba vyo
0: nobe. Hey, nchimanyi.
1: Nunga mchala wange nti nkubulile. Buliche mbade nguba cho nanchi sazizamu.
0: Kangiri.
1: Nenze kuumu kakuweleza.
0: Allah.
1: Elu naku uruwa jetu wa wadene meeting. Nunga mba abafubuka wena wadena. Nunga mba antipana ye nkola kuumu ka. Ha, eche chitongole wallahi la azim katika nkugambia mazima tuwa wade ku driving permit wano lesson ziwa ne nakawa wa IOV omulenzi bamu ita Julius ya wade ne nambaye nangama ti eche chitongole nchimanyi chida ulula wa silamu nange njagala kuja nchimanyi chida ulula wa silamu na ye nchete reza njagala kusoka settinga mulimu chofola anga nzefu ne pamiti ndiyo kemba rumbe wallahi la azimu ndaira Allah wangite mwaba deyo netu waba deyo Julius or something linya liya chichiga chiga weri tu nanga mba manyi enanzija njagala kusoka kusetinga mulimu ngendo kuyingira obusilamu nga njina chenfu nanga sibo na wana nakulia chakulia
0: Allah
1: nzija
0: sawalla
1: so mga mbitu sebo tukwaniriza kati njagala kulaga malobozi galimu field
0: Jenzi jesi
1: pamuna nge
0: si Bisele ngambira
1: wano Nzikumu kasinda weza wakuna miezi juwele na Na hii amalobo zigeen kudiza Tuina mga na wafemani yu Ye ita umaru Wano kukumutiba gano ye mani yu Na yenga ye umaru Muzukuru wankali Achagala nyecho Akatambia kalavye
0: Ako mchala.
1: Wallahi na mkubira nisimu. Wallahi la azimu. Ila chema nyu kuhari ya ngami inti temu inache mkola. Nga siriko.
0: Allah.
1: Ya ngami inti nakarabie. Na hindi mkwese itinga.
0: Allah.
1: So kutamunga na tui ingira kujana. Nga faba ino obusobo zobu jigula. We tuli.
0: Ochitege.
1: Ya yoke de statement. Na ganti. Mwe. Ejena ya mwe. Ya kuyiwa omu bili. Na ye yafe ya kugula buguzi. Temugenda jitu yingira konga faba sobolo jigula wetu.
0: Sobolo jigula.
1: Nanga temugenda tu yingira kujia nanga faba sobolo jigula. Ndimu kwe setinga. Bwabako asobolo kunjulira wano. Bwabako asobolo
0: kunjulira. Mchalo ulambo buterere.
1: Kati katono nyunga detu nagenda wala. Sumi namba isi maaji.
0: Inambeli 0-5-5-nya.
1: 0-5-5-nya.
0: 0-0-0.
1: 0-0-0.
0: 0-0-0.
1: 0-0-0.
0: 0-5-5-nya 0-0-0
1: 0-0-0
0: 0-0-0 Oba 0-5
1: Alhamdulillahi Rabbinda 0-5-9
0: 8-5
1: 8-5
0: 3-5
1: 3-5
0: 3-5
1: 3-5
0: Ezo ze simu za Umuka Foundation Zeta Manyakura Mulubega Tuyambo mchalo unu Aweko wagenda atule alinda mungu we kumujulula obori yao
1: sente zino zaachi
0: za mchala yitibwa Rahuma
1: Wanda obanza nye kudobozi
0: chabade chavuna nyizibwa nye kubanga wetudi zanya omayiwe tumu ogerele wogerezi abantu tebajja kutegeera bulungi chiche tutegeza na yebo okwata no baza nyiro mchala yinyiri nga yeyo gerela chikulu nyo kubanti bamu uliriza yeke njini akola chi
1: atoloza
0: nga ina chi yogere
1: oloze dobozi lili maddo
2: na janga nunya busilamu ibuli ntunde
0: kolowe sanga ngoli luzira
2: nenga nenda banti bantu bato bange babero mu baba tata bange kantu kire bandere
0: kozi wali omuchimanyi nti babera we luzira
2: nende kole chi nga mwe nonyo busilamu nali ntude mka kontena wali kumbonya abwe natebanja gala na kumpa mere mpulanga bazina nagendera kukwazino ko paka natuka kumuzikiti gum prison Ntuka kumuzika kumuzine nga matuwa muzikiti kumuzine katinene kwa ato muzikiti kungabu sawa ya swala mbalika one nginda muzikiti wangu paka lina furuma ni furuma ngeru zine kustaji ntani kwa kupaka sakasamu bantu kwa hidila mtu kumusulachi Nimfu na wosentu. Natani kwa kuno nyaka yumba nange. Katina ukwe kwa ataku msigiti.
0: Ogomu prison.
2: Katina neneo.
0: Kata uva prison kwa kuno nyaka yumba mutungo.
2: Mutungo. Natani kusali nange mutungo kati.
0: Mutungo guno msigiti kwa wali mwuse waka.
2: Mujanksoni. Kati wanala vienga vangu vye. Batu gobi wetu sula. Nenga makati kumakuko kutukulea batu gobako. Oli ya story no. Urede batu gobatu chalibu uya. Nungu kwa tomu nyanya mungalo, baku kwata baku tuwa liruzira. Sina usobozi na abonya abonyani. Nenga makati chiriwe chukuru. Omuntu anyambe senti. Wachiri nzire mchalo. Wakati chuga tichatulika munga tokola. Musilamu kumechifana hii. Tunajanga tutia uli na kuntitu sababu yambi. Uyambi. Atoyo gede chinte chonte abagalo uyambi bechi.
0: Banji.
2: Kuba kubonya abonya ate banno. Nze nsaba buyambi mulundi gutya. Ngende bukede wano waliwo muto wanga afumbira mukede mbadde ntiranga okusale ko nengenda ne mpangisa kataka neni ma.
0: Ewa. Ebugere.
2: Ebugere yo bitu baitakada mantirinyi.
0: Tirinyi.
2: Mutirinyi omu.
0: Budaka.
2: Aha. Wofuna yakayumba. Nababera no butaka mu season yo kusoma. Babu pangisa. Ani alina kasente mpangi senta nikubula mu nimene nga ndichi ndi muslimu sagala kubalu mbaga na mbala ate ku
0: ubali toda mbalo de tirinyi udaka
2: we ntio
0: obeko ne choko
2: Mungu bwampao eddo tumanya ngusaguja maso ntaga mate awu kaddo nakatumuteke wano omusala amalia yanso do kunyamba nsaba nyambe ku lobusiramu buno kubanga singambu sula ne alali muzanti Gwachi tuwayamba mtono na aliku usiramu. Yali ya ze, alimuchibu inachomubaka nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama na terebu kakula atenga walioli na. Mwavoli na mpana, yali la.
0: Lila, ya kukakulu. Ya chungunza nyudenyo. Obusiramu ngubu manye.
2: Alava ato deswa dakai wallahi sigenda kuswaza, andi musiramu. Iranja kusawa Allah. Akuwe chisingu obulungi.
0: Amin.
2: Dunya ni kwa ahira.
0: Amin. Amin.
1: Edobozo liulide. Oyo ye mchala Rahma Wanda. Abali kondo uzamulifu nyeburunji.
0: Kakati ate wetu jakumuntu abole dua na agobe dua. Bonaba mvunanyizi wako mdunia mungu. Mungamba tutusiru walilako. Genda. Genda basi amba koleche.
1: Bakutasi. Ndaba jiwadukide.
0: Chitegeza wajena ate muuma. Tuino kubaka chinjao chetukulachi.
1: Chetukula.
0: Tukola omchala ko no ku myaka nkaga mwe tano abamukumwa abajjajja wamwe abala kumwe aba mama olwalira ali wano encha ayinza okuba nga bwabate yambiddwa okutendebwa liyo kujja feche twe wala ndio boli au family so ne kweje myaka nkaga mwe tano echa musikisindika ichikono chichaliwo
1: kugamba bamufudde atesalira
0: wo na ye bwaya akolo kusala okwe tusaba Allah subhanahu wa ta'ala tunyweze fena tutegere omuchalo no chakola chaliko tumuyambe mumbera yonna ade ekibuku fe tujaba wa progress ye obulambwe bobukola ki bwe butambula eyo nafe tujakola ki tujja kubibalaga kulwachi tubagamba bwe tutyo kuwango mchalo unu, tuka kasa. Nti buwanafu na akasente ketunuonya, akakadeka mune chitundu kububiri, akasoro kumuwe zao ngomu untu. Ngomu untu. Yona jana aba agenze, tuja kumubaleti langa, mumuuli zio ulambo wukulachi,
1: mutambula,
0: kuwanga fugwe. Mungaso kwa umukange chitongole, follow up. Okulaba nti omuntu ono tutambula na itubeera na yebanga lyonna si sigano ka package nti muwe mere ya lunaku lumu
1: aveo
0: aveo ngolinga amwego bako bwegobi ato olwencha naye kati bomuwa ekyokwebezaawo mutedewe mudala gwennyanyo gwa mukene oboli awe kukyalo jali na ye
1: baba yagala kasukali abasobola kefunira
0: kefunira
1: nti lero yidi akanyama,
0: akanyama.
1: Teri ando woze zako kanero woze ko
0: woze ko kati ente kati
1: omchalo ne nyumba jagenda okusula mu ekibuku jeri
0: jeri ya mitwale 5
1: nawe lika not msamsamu mwenda chinana mu musambu asatu mu musambu asatu munya note musanvu musanvu mwenda chinana mumusanvu asatu mumusanvu asatu munya umcharono rahma wanda tusoro kubiranga tumudukirira tusoro kubiranga tumutasa aite mumbera jaitamu nga mubutufu nawo kiriza tidala tumuyambie dala tumukwasirizako umanyi haji wali ya abantu ngebintu bino bambi tebabimanyi
0: bambi chovola bantu tuvayo okusensitizinga
1: ngebintu babitege